0: Susulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: tay, tay. Kay malugod ka. Pagdako na ko, gusto niya kong mahimong pulis. Tinood ka na? Gusto ni mong mahimong pulis? Ayos! Pangmatsugyo ng trabahuan na. Au, oo, tay. Gusto na akong mahimong pulis. Police woman ba?
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
6: Tapos?
5: Yan, yeah, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntago pa yung tuhapon.
6: Kung sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
8: FM. Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, anak, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at bak sa Joy FM Station, Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at bak sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Summer Promo.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rapidig ka ng gawin ba, kadlawon ba, kay pagkakaadlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalo pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy! Joy
5: FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan E, ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamayng hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia o sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay nga no, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia o sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo ka niya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang naghihinanok ka gikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon, diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga higala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, aniya usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks og kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape. Kopi Yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga Kopi Yaki o kanang Okira ba, hangtod lang upat. Og kung makaupat ka ka kape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo anak, katulgon, niya gipugnan, sadihang gusto ka na matulog. Ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon, batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pang ginahambin nga mga balatian kay mauman kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
3: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belonga Gold herbal capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning
0: hawak.
4: Unsa ka daras ka nagatumarog bilongga, ma'am?
0: Morning o gabi, nagatumarog ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve. H-I-K-I-Y-K-I.
2: Gini na lang takot ob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 104.3 FM.

sing-along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: Moro 5.7.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: 105.7, enjoy summer.

0: Sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir, niya, pagkita nga, no, subong beauty soap na bla, nagagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so muna na, nag-effect bala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account, iCloud, Unlock, Reformat, Reprogram ug download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bang sa Joy FM Station, Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
3: 105.7 Enjoy Summer.

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is with

0: Dunay daghang mga pangunta na kalabot sa serpentina kay pangalan palang murag kakaiba na ang musod sa utok sa uban katong halas kay serpent kuno. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ang kamatuoran mga higala kalabot sa serpentina mao kini ang tanaman nga murag sili ang hitsura ang iyang dahon. Dako lang ni gamay sa sili apan na medyo sino gamay ang kapait ni ini, pait pa sa ampalaya, pait pa ni Espanyawan, pait pa ni sa abdo sa halas nga tambal sa sakit sa tiyan o gamon ang gilang nga king of bitter. Sa tinuod lang dili lang balatian nga diabetes ang kayang punggan o batukan sa serpentina. Dagan pang laing mga sakit. Ang serpentina dunay scientific name nga Rubicia serpentina. Ang maong tanom gikan kini sa India apan naana pud din sa tung lugar sa Pilipinas. Sumala sa mga gihimong pagtuon ng serpentina ginagamit usab isip tambal sa mga napaakan sa halas. Uy, iro og mga malalang mga mananap. Bulutong, sakit sa tiyan, pag-suka-suka, ubo, epilepsy o gabisan pa ang grabing kasakit sa ulo. Mayo usab kini alang sa mga babae nga nagaproblema sa ilahang pagregla. Balatian nga rayuma, insomnia, eczema, fungal infection. Muanang gila ni siyang herbal antibiotic. Ang serpentina doon na usab katakos aron wag tangon ang bukol sa suso o maskin ang bukol sa uterus. Ang pinakadakong trabaho sa serpentina, mao ang pagpakunhod o pagnormalize sa blood sugar, ang pagpanormalize sa blood pressure. Mo na mga higala, kung nagatumarganik kag serpentina plus herbal capsule, ayaw kabalaka, kay daghan maayong benepisyo ang imong makuha ni ini. Kining diabetes ang kanunay nato ginaisgutan tungod kay mao kini ang balatian nga sobra maghimo og kadaot sa atong internal organs. Maghimo kini siya og daghang mga komplikasyon kung imong pasagdan. Ang diabetes usab mao ang naguna nga balatian sa tawo karon tungod kay walay kontrol lagi sa mga pagkaon, dili kayang kontrolon ang kaugalingon, hilabi na kung makakita ganig lamig ang pagkaon, maghinam-hinam gyud. O nakasagaran mga higala masubraan og lamig kaon kay kanang mga kadaghan ng lamig ang mga pagkaon mga higala ang nagadugang sa pagpalami niya na kanang mga additives og mga preservatives. Kini mga artificial food flavoring mga higala, kung masubraan kanig butang gani sa mga ginaluto ng mga pagkaon, mamahimo kining hilo kadugayan. Nya inanay raba ang epekto ni ini. Hinungdan, maubos gyud ang kinabuhi sa tawo. Og dili lang ang kinabuhi ang maubos, kung dili, pati ang mga kabtangan mga higala og mag-antos perwisyo pa kayo sa mga miyembros pamilya kung dunay balatian. Karong panahuna halos tanang pagkaon dunay hilo. Tanawa ra gud ng bugas o. Para matubo ang humay, ginaisprihan dayon og mga pestisidyo hangtod bag-o ma-harvest ang bunga nanay hilo. So karon paunsa nato maprotektahan natong kaugalingon? Kining mga herbal plants sama sa serpentina nga gihimong capsule mao kana ang serpentina plus herbal capsule gisagulan og luyang dilaw, dako kay ning mahimo mga higala kay sa pamaagi niini mapagawas tong toksin kung hilo nga nasuod sa atong mga lawas gikan sa mga ilimnon og mga pagkaon. Muna yung kanunay permintig na sulti na mo kaninyo nga himuon good ang healthy lifestyle. Likay good sa bisyo, sa alak, sigarilyo o mga illegal nga droga tungod kay dili daan healthy ato mga ginakaon. Por pagyod ang atong lifestyle, mao na bata pa daghan ng balatian. So mga higala ha, ayaw good kalimti, protektahay daan ang imong kaugalingon.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
1: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
3: Pas may sugar no giputula og kumagko operahan siya.
1: Mm-hmm.
3: Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo tud na okay na.
0: Mo na gusto namo nga kanunay kamong healthy bu sa ayo gyud kalimti ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kay ikapangutana o ikasulti, mahimo ka mo text din sa itong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833 o gawa na kita igong oras din hino sa bukutob ang atong programang KPA. Kahimsog sa panglawas atong ampingan kay maor kini atong puhunan nga hatod sa Kanami Marketing. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat. Do, do, do, do, do, do.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: ko na ha po aniya please. Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na wag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas lang ko pero may huwag ka na Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7. Enjoy.

0: Pre, tanggal na ragod na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati nagyod ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
2: Joy FM.
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro crows poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Ginaulbay ako yakay. Allergy ni siya sa tanang bitaw. Unsa ra ko isabon man bitaw iyang dalungan kanang magduga manggod niya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon niya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba niya ni sulay kanang inubitong product ng Yaki Baby Soap niya. Moro bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na ginula na gidron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, pagiram pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na sa mga higala. Uban na punta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang mga epektibong herbal plants nga sagol sa Yaki Liniment Oil mao'y makapawagtang sa gibati nga kasakit sa likod. Hilabi na kung ang hinungdan niini ang panuhot. Ang sakit sa likod mamahimong makaapekto sa ribs, kani ato mga gusok, panaog sa mga batiis, mao kung magsakit ang likod daw dili masabtan ang bation kay magdagan-dagan ang kasakit tungod kini kay konektado sa lower back sa ato ang gusok. Nasayod ka ba nga dili lang tigulang kaning mga idaran na ang makasinati niini? Daghang hinungdan nganong masakit ang likod o ang lower back, hilabi na sa mga kanunay nagaaswat o mga bugat nga butang, labi na kaning mga naga-labor, mga higala, aswat o kupras, pastilan, bugat kaayo na kaning mga bugas. Ang sprain o strain mo ay kasagaran nga hinungdan ni ini tungod sa muscle spasms, cramping o stiffness nga pain. Ang uban pang hinungdan ni ini mao ang pinsala o overuse, kaguwangon, herniated disc, rayuma, kaning mga piang, spine problems o kidney problem. Kasagaran kong magpa-check up sa doktor, hilabi na kung dugay na ang sakit o grabe ang kasakit nga gibati, ipa-x-ray na sa doktor. Ingnon dayon ang pasyente nga ipa-x-ray ka na. Usahay CT scan o kaning magnetic resonance imaging kon MRI. Importante mga higala nga muli kay gyud ta sa mga butang nga makapasamot sa kasakit sa atong ginabati. Mas maayo nga ipahuway kung tambok magbawas og timbang, bago mo trabaho o mag-aswat og butang, stretching usa og ganunaya ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Nganong kailangan nato mag-stretching mga higala para makaandam pud ng imuhang lawas sa kabugaton sa imuhang pag-aalsahon. Ang anti-inflammatory properties sa Yaki Liniment Oil musud sa kaonoran, maoy makawala kini sa kasakit nga mamahimong bation sa tao. Di ang mga higala ang mensahe sa ato ang mga texter na kasulay sa mga produkto sa Yaki. Salamat mami, naayo ko sa Yaki kay akong nuka, gihaplasan ako og Yaki Liniment Oil, naayo gyud siya og ning gamit pod ko sa Hermosa, ning hamis pod ko ang ako ang panagway og ingon man ang ako ang kalawasan na puti. Salamat kaayo sa Yaki. Mitch ni sa Laak. 0907-349-9920. Mami, I'm so thankful po talaga sa Hermosa Kojic Soap kasi kuminis at pumuti po talaga ako. Rian Salera po ito ng Holy Cross, Manay, Davao Oriental. 0907-5270-991. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Napanas ang cyst nga daw kadakon sa kinomo sa buko-buko sa anak ni Wilma Villegas nga si Mikael sa 6 anyos taga Balisong, Argao, Cebu. Kay kanunay gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Wala ka nang nakuha na gid siya, na play na gid iya ang buko-buko kuya. Pero gini among sige haplas sa una pagi ko sige gamit og Yaki epektibo.
1: Dali nga naayo ang hubag sulod sa dalunggan ni Basilio Valentina Jr. nga taga Malatab, Antipas, Cotabato. Tungod kay iyang gitambalan sa Yaki Liniment Oil.
3: Natirala ko, tip na walang lunggan. Kung makuha na gamit ko kay hubag na kong kuhaan, mamaya ginagamit na ko Yaki, o katong Yaki Kapsul, katong Marco.
4: Oo.
3: Itistingan na ko eh. Wapo na ayo.
5: C-H-I-K-I-Yaki, the best of me. Call me Chic.
1: Uy, ni mga higala, wala na kay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamo'y mga pangutana, aduna kamo'y mga suhestyon. Ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: cream.
1: 105.7. 105.7. Joy
2: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas warminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaan man ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di Pads? Katapan ba di sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Unto the joy.

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba? Hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod pa, nagagwa siya, naghantay sa pangos, lahat lang siya mo, Yaki, well, tagagabiin, dali lang ka naulian, ako po, buntis lang ko, mo po akong ginahaplas, akong mama, ang tuntunan, mo po akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, MyPass Google account, og iCloud, anak, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at bak sa Joy FM Station, Puro Cross, Poblacion, Caraga, ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at bak sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Summer Promo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Udto na Joy!

0: 105.7. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan gud pag lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated.

0: 105.7
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga maklinsing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaan man eh, uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account og iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bak sa Joy FM station, Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Udto na Joy.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling ara god ang success.
1: Bye. Do nga ba ka S ang success?
2: Ambut ni mo ba hina, jud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
9: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
8: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
7: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
11: Ka-cute ni Maoy!
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
13: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. Hospital. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Unto na joy! It's such a good vibration! Unto

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat yun, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building,

palangga ta mo pirmi ug sa mga buutan nga buutan nga Mama Melly Puntungan from Carmen North, Cotabato. Doms Las Camana, good afternoon, Mami. Hello sa mga taga City of Bitanagan, Old Makopa Manay, Masanggid Family, Las Camana Family, and sa tanang naminaw diha. Salamat watching from Davao City. Jennifer Castillo, shout out dira sa Lagubang, Jennifer Casa kag duha ka John John Ivan. Salamat ka pa-play ng song Caravan. Brent Taupan, shout out from Tarangona, request ng song Tears Go By.

Dodds Makasampon, shout out kay Bat Solo nga nagamasa og semento nga niganingag. Yolo Amodo, shout out kay Papa Jerry, Mama Bernadette and kay Tatay Solon Amodo. Mula iyan kay Gerald Basico. Ken J. Avis, shout out sa buwa sa Avis family and magandam og malintag family and sa iyahang papa og mama. Merly Monson Manggob, shout out mami. And Roy Serenio, maayong hapon. Hello sa mga anak na natulog. Joshua, request ng song Kung Malaya Lang Ako. Salamat po sa pagbasa. Ralph Lanchido, maayong hapon. Shout out sa iyahang mahal na si Mary Jane Escanian and sa mga anak na sina CJ Angel Chanchan, Gabriel, and sa lahat ng mga taga-barangay Nalin, Midsayap, Cotabato. Salamat po and request ng song Habang May Buhay.

Ralph Lechido, good afternoon mommy, shout out sa iyahang mahal na si Mary, ay tapos na pala itech. Chris Jim Iligan Sila, shout out from Cotabato City. Analisa Mantigip, good afternoon, shout out dari sa papa Boss Cayetano. Hello diha, and Chris JM Iligan Sila. Del Magbutong, good afternoon, hello kay Kim John Viljan Lorville George Amudo Kalugmok nga nagtuda karon. Salamat sa pagbasa mula iyan kay Jokoy Poten Langag. Jen Lanos Elisio, maayo nga pagpaminaw. Jody Ann Dumagdagon, greet lang sa iyang mga anak na si Alexa, Renz, Dave, and sa iyang hubby na si Tatsuki. Dines Feldonia, shout out po mami sa lipapa ko nga si Gerag Duyan-Duyan diri sa Balay, watching from Matalam. Hello din kay Kukoy Masanggid, Mami Joy, hello po kay May Sumambot Maganda, mula iyan kay Kukoy Masanggid. Annie Abintoan, Mami Joy, shout out sa iyang mama ug papa sa Manghuday niya nga naa sa bukid, si Annie Rose Masanggid, imong anak. Ang shout outs taga Bitanaga na, thank you po. Pesukan Angelica, good afternoon mommy, shout out sa iyang papa and mama, shout out din sa iyang love na si Rodel Madanlo, thank you. Jayron Atungan, shout out sa iyang mga igsoon, papa ug mama ug mga anak diha sa Bitanagan. Padulang thank you, request ng song Binaliwala. Parang na-play na yan kanina, no? Sige lang, i-check natin ha. Alright, at 2:18 in the afternoon mga ka-joiners, magbabalik pa rin po tayo.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
6: Nakatabang ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Element Oil ni Charlene Manado, taga Buhangin, Davao City, kay nawala ang kasakit sa ulo nga iyang gibati.
7: Naibay kong migraine ba? Kainan mo sa buwan ka ng Yaki Capsule. Most akong ginom niya ko yung Yaki Capsule. Tapos rin hapon sa ano, Yaki Oil. Pinagpalit mong gumama o Yaki Oil. Most akong gipahit sa ulo. Na ulog po, tapos magpata na kung wala naman.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
8: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
9: Sabon na yung Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang sabon ko.
8: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
9: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
8: Sige Kas, yan na rin yung sabon ko.
9: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 at Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 5 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na pudpuhon ha. Ayun, Sabado tomorrow, dedicated to you with Mommy Joy po tayo. Lunes hanggang Biyernes naman, ang ating dear Mommy Joy. Maraming maraming salamat! And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon! Tibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usap, kanatong tanan, ako po si Mami Joy. Kini naman ang atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan, hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. Kabalo ba mo, inig-ado na yung mga programa nga ingon ni ini, ato ka na nga paminaon. Ingon ani mga mami o mga daddy, ang inyong mga anak, ginapainom ba ninyo og vitamina? Ang mga vitamins o minerals nga gikinahanglan makuha nato sa mga pagkaon adlaw-adlaw, gikan sa gulay, isda o prutas. Kini tamang vitamins o minerals para sa mahimsog ng panglawas sa ato ang mga kabataan. O anaa ka na tanan gihapon sa Kidiyaki Vitamins. Daghan makalilisang ng mga balatian ang naglimen karon sama sa swine flu, epidemia, tuberculosis, trangkaso, perwisyong ubo o daghan pang uban. Ilabi na kung nagabalhin-balhin ang klima sa panahon. Busa aron malikayan kini, gikinahanglan nga pakusgon ang resistensya pinaagi sa pagkaon o tamang makaon. Matulog o 10 hours sobra depende sa edad sa mga bata. Mag-exercise uban sa pag-inom o Kidiyaki Vitamins. Maabitaw ni mga bata, wala ni klaro nga exercise kay mga playful man ang mga kabataan. Pero katong mga bata nga dili gadula, gatan aura sa ilahang mga kauban nga gadula, aray, kanang bata may diferensya. Hina ang resistensya. Malapit na siya sa nagkalain-lain ng mga sakit. Kulang ka na sa vitamina. Ang kalanonon sa mga Pinoy, kasagaran sa ato, nagatihik sa budget. Isa ka sudan, isa ka platong kanon, fights na, solbad na. Napayuban niya, o sa ka platong dako kayong kanon, ulo lang sa bulad. Tira na. Ang uban diya, ano na lang, mantikaan o tuyuhan na lang ang pagkaon. Unsa man ang sustansya in town diha. Kasagaran pagani sa mga bata, paborito nila pansit canton, hotdog, sauce na lang. Unsay makuha diha, mga junk foods ka na. Busagi kinahanglan gyud na ay Kidiyaki Vitamins. Aron makusog ang ilang resistensya, lami ilang katulog, tag-as sila. Og utukan. Labaw sa tanan, dili daling magsakit kay kusog man ang ilang resistensya kon immune system. Mao na pirmi namo ginapanghagit kaninyo nga dili nato baliwalaon. Adunay uban nga wala pa makasuway, moingon pagyud bot-bot. Mga higala, dili gayud bot-bot kani. Para mahibaw-an ninyo nga dili bot-bot. Sulayan gayud ninyo. Kay wala may mawala sa inyo ha kung suwayan ninyo. Painom ah og Kidiyaki Vitamins ang inyohang mga anak. Kung unsay mga problema ninyo ana, dili matulog, dili mukaon, sulbad gyud na. Busa nagahatag kami kaninyo og contact number nga kung aduna kamoy mga pangutana o ikasulte, mutudlo kami kaninyo. Palihog i-text lang o tawagi ang 0928-676-7031. Ani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Dagang salamat Mami Joy o karon sa mga ni-text sa ato ang text line, mga tigpaminaw og mga user sa Yaki products. Nagpaambit sa ilang mga kasingatian gikan sa cell number 09 46 409 5066. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyo nga produkto. Kaya ang akong tail ba nabikil siya kadtong nagbasket ko. Unya ni hubag kaayo akong tiil o giaplasan lang o Yaki Herbal Oil. Salamat kay kinaayo gyud si Cesar Diay ni Kuya diri sa Bohol. Atong tawagan si Cesar o atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Okay, nasaman na eh.
3: Kasi si Cesar ni siya?
4: Oo.
3: Ikaw ito nag-text diri sa Yaki, sir?
4: Oh.
3: Ngunin mo, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto ng Yaki Oil. Kay akong tiil, nadikil. Agatong nagbasketball ko, unya, ni hubag.
4: Oh.
3: Kaya akong tiil, gaplasan lang na kong Yaki Oil na salamat kay kinaayo. Tino, di mag-text, sir?
4: Tino na, sir.
3: Unsa pagka-hubaga?
4: Sir, kung kailan tari sa pito tiil, sir, karang ilong, sir, nahubag mo mo na, sir, kay pagkasipo na, nakilo na siya ba? Malang basket ball mo to siya, naupal o talit. Ipalit ko tayo sa Yaki Oil. Sa mo to mga aplasan. Sa mo to na, yan naman na mukawala at siyang ubag.
3: Natapilok ka, natapilok. Imong tiil. Murag na, oo, inga na. Then, kuha, napiang. Ipahilot ni mo, wala po.
4: Ang ipahilot ni mama.
3: Ah, okay. So,
4: Ipalit yung sexual, Yaki. Oh.
3: Yaki oil boy, Giga Plus.
4: Oh.
3: Mga unsa ka dugay po itong kuan pagka bago sa naayo?
4: Wow, mga 3 days naman to.
3: Pero 3 days na wala lang sakit ni kuan na, normal na.
4: Wala lang sakit. Ni kijus na, ni kijus.
3: Ah, okay. Unsa pili din ni mo, sir?
4: Kiro.
3: Ha?
4: Kiro.
3: Si Kiro?
4: Oo.
3: Pili din ni mo, sir?
4: 16, sir.
3: So, kuan sige, hindi ka dulag basket di ay? Hindi ka basketball?
4: Oo. Oh, pagkuhan mo ko to, enter barangay, tamo, sir ba?
3: At least, kuhan, okay na ka.
4: Salamat sa yaki, sir, kay isa ni sa Ginoo na mong naayok, sir.
3: Oo, salamat po kayo sa pagsalig sa yaki.
4: Salamat, sir. Sige, sir.
3: Okay, bye.
2: Mga tumamidyo, si Cesar, nalipay pag-ayo tungod kay naayo ang iyahang balatian. Wala na kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka na to sa Yaki Herbal Laboratory. Ako si Loy Rosario.
1: Ako man si Mami Joy, daghan salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan niyo.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental,

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Mula siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminte. Kailang lihok gud ko sa balay ba, maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Unsaon mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Hello. Load Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer Promo.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: po ka sa rabis.
1: Bayad na po yun.
2: Ito ang Joy FM.
3: Joy FM
2: sa Caraga 105.7.

0: Oy, nak. Kunsa man ini kuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam? Da, dili pa oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with a 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.
10: Joy FM.

0: Kaya po nag-take na ko.
1: Oo.
0: Okay,
2: mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soup o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ako anak kung sabon niya kay tapos ipapitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gyud na niyang ano, mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soup. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang ngasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy
1: Joy
6: FM. Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab kan atong tanan, gini na usab ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ako si Mami Joy. Ang atong tulumanon, hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong half plus, ang Yaki Herbal Oil, o ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conject Whitening Soap na pangpahamis sa atong kutis. Kidi Yaki Vitamins, o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Kung do na kay arthritis, daghang pagkaon ang bawal. Sama sa karne, bulad, ginamos, kanang mga laman loob, isda nga pirit, tulingan, tilapia, noodles, mga beans, white kape, bawal ang soft drinks, bawal ang halang, sigarilyo, beer, mga alak, sobra katamis nga mga pagkaon. Pastilan, murag makaingon man taan eh, patya na lang ko. Mga higala, mauna kung gusto na to og maayong panglawas, kinahanglan mag-antos gyud ta. Karon kay dili man nato malikayan, unsao nato kana pagkontra, hala mga higala, labanan kana nato pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Pagkatapos haplasan og Yaki Oil ang imuhang arthritis. Kung asa kadtong nagasakit, ihapyod gayod aron makasulod sa imuhang panit. Kanang imasahi nato hangtod nga manginit ang atong palad. Nili basta-basta lang nga ipahid. Butangan nato og gamayng pressure, gamayng kusog. Aron tungod ni ana nga kusog sa kabalik-balik mga 5 minutes, 3 to 5 minutes moinit na ang imuhang palad kana nagpasabot nagabli na ang punuan sa imuhang balahibo aron musulod na ang Yaki Herbal Oil. Basta doon natay balatian, daghan bawal. Maong kinahanglan atong hatagan o pagtagad ang atong health. Kay lawas lang ang atong puhunan. Aron makasiguro nga himsog, gamit kanunay sa mga produkto sa Yaki nga ginama sa Yaki Herbal Laboratory. Ang Yaki Herbal Capsule, makatabang kanimo aron limpyuhon ang mga bad cholesterol nga nibara sa imuhang blood circulation. Kini ginatangtang sa mga sangkap sa Yaki sama sa bawang, bawang baka ng ahos, kanang luyang dilaw, espirulina nga mo ay pinakadaghang sagol sa ato ang kapsul, kaning sambong ug uban pa. Busa kanunaya ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw o sa kineka food supplement mo ay walay para wala tay ikabalaka kay kabaluta nga aduna tay panglaban sa unsa mang makaon nato nga bawal, pero mas maayo gyud nga likayan nato ang bawal para mas epektibo gayud kanato ang ato ang mga pag-inom aning ato ang Yaki Capsule kay makatabang jud ni sa imuhang mga balatian. Para sa imuhang mga dugang pang mga pangutana o kasinatian katong mga nakagamit na sa mga produkto nga atong gihisgutan, i-text lang po ang cell number 0928-6767031 alang sa inyo pang mga pangutana bahin sa ato ang mga produkto. Para sa ato ang mga texters, ania si Kuya Loy.
2: Daghang salamat Mami Joy. Karon sa ato mga texters, atong cell number 0928-6767031. Gikan sa atong texter 0930513272727. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kayo sa Yaki Herbal Oil. Sa pagpanganak nako Kuya, grabe, dali aradyod ka ayo. Uy, ang akong samad sa akong anak Kuya kay naigo man siya kahoy, Yaki ang akong gitambal Kuya. Ako lang giaplasan o Yaki Herbal Oil. Dali kay naulian Kuya. Si Carol Looni Kuya sa Balnati magsaysay Davao Oriental. Salamat jud kaayo Kuya sa inyo nga produkto ha kay dako jud kay natabang sa akong pagpanganak og sa akong anak. Salamat jud kaayo. Lain pang texter gikan sa cell number 0908-904-3797. Hello Kuya Loy ug Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto nga Kidi Yaki Vitamins. Kay sa una, sa wala pa ko magpainom og Kidi Yaki Vitamins sa akong anak, si gigyud siya og sakit-sakit og halos sa isa ka bulan magsakit jud Kuya. Og sa diyang nakainom na og Kidi Yaki Vitamins, himsog na kayo anak, bright pagyud kayo. Salamat jud. Lain pang texter gikan sa cell number 0909613029. Hello Kuya Loy og Mami Joy, salamat jud kaayo sa inyong produkto kay ang akong tiilba. Gipangaguran ako lang giaplasan og Yaki Herbal Oil. Uy magic man Kuya, dali jud kay nawala, dali kay naulian. Dali kayo na ulian. Unya, dali po ko makatulog Kuya. Sa una, galisod yung ko. Usahay gani magsigubagno sa ako ang tiil sa banig. Mo nang hinungdan kay dili ko makatulog dayon kay katul kayo akong gibati. Sa diyan naghaplas na ko og Yaki Herbal Oil. Dali kayo na ayo kuya. Si Nene di ni kuya sa Kalingatnan, Albuera, Leyte. Mga ito mga medyo, ipipila lamang sa mga texter nato sa itong text line. Wala na kita igong oras. Magpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tiga mas sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang pahami sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, daghan kaayong salamat. It's Yaki, Yaki, the best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: 105.7 Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
1: Kaya ka unsa, usog pud mukaon. Niya ka hingisa, buya pud patulog.
2: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
1: Pero makaagbong ka, sa imo na ako, sa humalil ako mahap, imo na akong yaki.
2: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Kidiyaki Vitamins,
0: kanansira. Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Uy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaw ba kay pagkakaadlaw. Adlaw na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo yung kang magrelax ka relax na ba ya ko ba murag halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store. Sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
3: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Kataman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, gusto nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At puro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya na makasuloy-suloy na ko ka na ako ra isa sa una, di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cell phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, MyPass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Evening Joyride. Evening

0: Dapri Bay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipapistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo yung mahimu, turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatake mo masaya?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala rin niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatake ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuhan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, sa isang naning pingin ko ganado, pretty stingin ni free kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igu na maghikap. So yeah, kaya ka pagkabuntag yan to ala ko aray kaya ka pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Mari ni Mui na diligan ng bulak.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!

0: street. Yeah, you said forever, now I thought
1: 105.7
2: Moshi Moshi Shiki Yaki.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perfecto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol.
1: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo pansa ba mag-uot siya? Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
5: Nawala.
4: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
3: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undang eh. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog ko mukhaon. Niya ka ng isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun ako, sa humalang ako mahap, sa imun ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong Vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa nalawas ng mga buyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na makabalaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Puntag na Joy! Puntag na Joy!

0: programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

Maayong buntag kanatong tanan ni Gala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinigdang Bayan. Adlaw kita karon ni Gala nga adlaw kita karon nga Sabado na sige ga ulan ingon sa pag-asa tag-ulan na. Kumusta man ang atoang mga panginabuhian na diha mga igala. Good morning sa tumang kaigsuunan sa tibuok South Central Mindanao ingon man sa Northern Mindanao. Good morning kanatong tanan diha sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Especially mga igala, good morning usami sa Occidental. Good morning usaba Davao Oriental. May nga buntag probinsya sa Cotabato, South Cotabato, ingon man sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte o del Sur. Grabe no? Naglanog-lanog ang atuang sibyahanan mga higala. Napilit na humahawi sa bawat taong bahagi ng watawat na hinabi. Nagalunog-lunog ang atuang sibyahanan. Busa kamo among ginauhag na paminaw sa itong tulumanon. Aron na itong ihatod ng mga balita, mga impormasyon. Grabe na yung mga balita sa nasyonal mga higala sa panggamhanan sa kabulok. Kabulok sa gobyerno mga higala. Kaluoyin taong kayo mga katauhang Pilipino. Daliman ka ni Ana ha. Kung bisan pag nalambigit ka sa anomalya mga higala, bisa pag nalabigit ka sa anomalya unya pagkahuman na diha kanang mo ambak ka sa ilahang poder dili na kapasakaan og kaso basta makabut lang nila ang ilahang majority sa Senado o sa Kongreso man ingon ana kabulok ang atong gobyerno. Grabing kawat mga higala kung matinud-an ang atong gobyerno bato ka sa pagpangawat walay dapat nga makalusot. O kining kanhing media mga higala nga nag-inisog isog pa'y baho skandingan ni mga higala si Erwin Tulpo. Matangin ninyo mga dugang mga balita ni ini kung unsang iyang gihimo. Ano na ba'y nahimo si Tulpo sa katawang Pilipino? Ana sila doon na oy. Kaya ra resolbahon o kining pakaulawan ni Tulpo katong mga magtiayon nga nag-aaway. Pakaulawan ra niya o niya taga-andeg kwarta ha hampas himas dayon. Gamiton da niyang kwarta o gigamit ang social media kay daghan siyang impluensya. Mone klaro di mga gala. Intawon. Mga parinti ni Tulpo diha sa Davao Oriental. Kumusta mo? Gikalipay ba ninyo ang iyang ginahimo? Ang tinuod mga higala ng atong sitwasyon nga nasinati karon grabing kawat sa gobyerno. Grabing pagpakaulaw, grabing kalisod ang sinati sa katawhang Pilipino. Grabe, pila ka trilyon ang utang sa nasod, wa may agi ini ato ang kasamtangang administrasyon. Feel ba ninyo ang gobyerno may gala? Duot-duoton ta ni ining pagsingil sa buwis. Unya ang serbisyo in town kaluoy. Atagal nagkagbugas, pila kilo. Unya katong PhilHealth mga higala nga iyang pundos katawhan, di gyud dato ni lungan kay ngano kwarta man nato ni, di ba? Pagdawat nimo sa imong sweldo gibawas na ng PhilHealth diha mga higala. Unya ila lang kwaon pagkahuman na ni ana mga higala, di man lang mahatag ang igong serbisyo, especially sa serbisyo nga medical. Doon na ba kay pasyente diya? Doon na ba kay parente nga nagkasakit? Unsa yung na-experience ni mo? Zero balance ba gayon? Hi! Sugdan daw ito ang buntag mga higala. Sa maayong buntag, maayong positibong mga paglantaw o pagsalig sa Ginoo. Wala na ito diha mga higala, no? Ang pagsalig ra gayod sa Ginoo ang pinaka-importante sa tanan. Nga bisan pa kini mga kawatan sa gobyerno, mga mater, gapon na sila. Ilang kalagi baligya na mga higala. O sige, mamay kamatuuran diyan, no? Nga, Kristiyano man daw ni sila. Kristiyano, kaluoy pod.

0: Ato na lang ingon sa kanta ni Kuan, Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Ano yan na, tumakan ang unang mga balita, mga higala. Ngayon yung masayaran sa kinatibukan na itong tulumalong tinig ng bayan. Headline. Dito, mga higala, sa Lanao del Sur, patayang duha ka traffic enforcer. Human kinigi pang luthang sa wapamailhang mga sospeka samtang nagtrabaho. Headline. Samtang sa pika sa bahin, mga higala, dito sa Davao City. Ay, nanimaho ng sudad sa Davao. Human mismo ng gimando ni Mayor Baste nga dito. Ibutang ang isa sa pick-up point sa mga basura tubangan sa DENR tungod sa padayong pag-suspindi ni ining maglabay og basura dito sa sanitary landfill. Nga hinungdan nga dunay namatay human na itabong landslide na itong nilabayang simana. Cargo truck mahigala ni Bangga sa poste. Human nahulog sa kanal dito sa Marilog District sa Davao kagahapon. Samtang sa pika sa bahin na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Padayon ang ginahimong information campaign sa Commission on Election. May kalambigitan sa umaabot ang eleksyon sa First Bangsamoro Transition Authority Election o Parliament Election. Karong umaabot nga September 14. Samtang sa pika sa bahin na pagpanglutang sa Osaka driver sa probinsya sa Cotabato particular dito sa lungsod sa Matalan, padayon nga imbestigahan sa mga otoridad. Og balita, mahigala, gikan dito sa Pangil Bay. At ang inyong mahigala, mga kulurom nga mga namasahero og wala makarenew sa franchise gipang dakop sa Lanao del Norte. Headline. Sa mga balita nga nasundon, mahigala, at ang inyo, US gibawi ang diplomatic tourist visa bato kang kanhing House si Speaker Martin Romualdez. Headline. Ay paning taga-laing nasud. Samtang sa pika sa bahay, mga gala, Senador Bato de la Rosa na matikdang kuno sa kaysa ihang yate paingon sa Usaka probinsya. Og sumala sa NBI, padayon kuno nilang ginaberipika. Og oy ang inyong hang senador, inyong idol Rafi Tulpo ng Hambog, ipadakop kuno niya ang mga senador nga illegal nag-hearing sa Blue Ribbon Committee. Headline. Isabay ng ilog di ay comment ng ilog ng Blue Ribbon Committee diha. Headline. Alas 5:19 ang oras, detalye mo sunod na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko ko anak bitaw sa mga herbal ni Gumoal sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na, padlaki like, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
4: Pila edad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kon. Unsa man hintaw hana ni oy?
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, inom manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: nah, pintapag naman po. Bin, paramang naman mami.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:20 higala atong oras ang karon sa detalye sa itong mga balita at tungunahan mga balitang pang-international. Nakadawat o gadakong kritisismo gikan sa mga ginikanan ang unang mga lagda sa paggamit sa artificial intelligence kon AI sa mga pampublikong eskwelahan dito sa Amerika, particular sa New York City. Di nagila sa mga niini nga kulang o diliigo ang isyong giya sa sistema sa edukasyon. Ang framework naggamit og traffic light system. Kung asa ang red light alang sa pagpugong sa grado sa mga estudyante og field og pagdesisyon sa ilang akademya nga direksyon, yellow light nga nagtawag alang sa careful judgment o nga nagtugot sa mga estudyante nga mogamit og AI alang sa research, exploration og creative project o ingon man ang green light nga nagpasabot og pass o pasar. Apan na daga mga ginikanan og mga organisasyon ang nanawagan sa og duha ka tuig moratorium sa paggamit sa AI sa mga eskwelahan aron makabangon sa mga kabalaka kalabot sa epekto niini sa mental health, cognitive development og environmental damage. Sa pikas bahin sa adusabang Department of Education nga magpagawas og mas sa detalyadong giya karong nga tuiga o giauhag ang union sa mga magtutudlo o mas hugot nga limitasyon sa paggamit sa AI o screen time ilabi na sa mga gagmayng estudyante aron masiguro nga ang kaayuhan sa mga kabatanunan maoy unahon kumpara sa interes sa industriya sa teknolohiya.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 22 sigalang atong oras samtang sa pika sa bahay na doon na kita ay good news. Pungod kay nisugot ng Israel o Hezbollah na mubalik, subling mubalik o buhion. Mubalik sa negotiating table o buhion ng ceasefire. Kung natigil putukan. Bisan pa doon yung mga natalang mga paglapas sa naunang agreement. Sa bagong agreement, ipatuman, pinagi sa US o may hugot ng mga kondisyon para sa duhang grupo o partido ang mga kondisyon niini. Apil ang pag-atras sa Hezbollah sa hilagang Litani River o kapin na 30 kilometros o layo pa gikan sa border sa Israel. Apil usab sa kondisyon ang hinihinay nga pag-atras sa mga tropa sa Israel gikan sa Southern Lebanon padulong ngadto sa parte sa ilahang border. Ang Lebanese Armed Forces lamang o ang mga tropa sa United Nations Peacekeeping Force ang pagatukutan nga mag istasyon sa buffer zone sa tibog sa Litani River. Nibargusab ang Israel nga katungod nilang mulihok o mubalos sa batok sa Hezbollah kung adun na may mga nakaplanong pag-atake o paglapas sa ceasefire. Tungod sa maong nakabot ang agreement talibuan ka mga namakwit sa mga residente ang nibalik na sa ilahang mga panimalay dito sa Southern Lebanon. Apan, bisan pa niini ang sitwasyon nagpabiling fragile. O delikado pa sa gihapon na tungod na posibleng aduna gyapon ay mahitabo nga mga encounter o aduna pa ay mga nahitabo nga pagpangatake gamit ang drone tali sa duha ka mga kampo human gipatuman ang ceasefire.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: 5:24 higalang atong oras samtang diri sa tuang nasud. Sa tuang nasud mga higala balita nga nasud noon.

0: giuyunan na sa sandigang bayan ang hangyo ni kaning Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan nga ipahamtang sa iya ang hospital arrest tungod sa iyang katiguhangon nga idadog ga seryosong kondisyon panglawas. Base sa mga medical findings sa si Bunuan na dunay hypertension, taas nga blood pressure, diabetes, o nga posibleng sakit sa kasing-kasing nga nakita sa laboratory tests. Ang korte nagpasabot nga inay sa regular nga detention facility, ipahamutang kini sa hospital aron masiguro nga matutukan ang iyang kahimtang samtang nagapadayon ng kaso batok ngadto kaniya. Ang desisyon gihimo ubos sa humanitarian ground nga nagpakita sa konsiderasyon sa korte sa risgo sa kinabuhi sa usa ka tiguwang nga akusado.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mo na atong korte dress na sud mga sa Pilipinas mga higala. Unsa gihimo ni Bunuan, di ba mangawat raman? Kay giakusahan ni nga pagpangawat mga higala. Unya, unsa gihimo ni Digong? Namatay pud og kag gipangpatay itong mga adik. Mali ang gihimo, pahigala. Sige. Alas 5.26, sigala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Mihagba ang inflation rate sa Pilipinas sa bulan na sa Mayo. Kiniingon sa Philippine Statistics Authority ko na PSA gikan sa 72.2%. Gikan sa 7.2% sa Abril, may os-os kini ngadto sa 6.8%. Ang hinungdan sumalas pa sa PSA ang pagkunod na mao ang hinay nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, ha? Ilabi na sa bugas o tanon o karne, ingon man ang mas ubos nga bayad kuno sa kuryente, ha? Ubos sa bayad sa kuryente sa pipila ka mga serbisyo. Bisan pa sa mga nagpabilin kini nga taas sa kon itandi sa target range sa Bangko Sentral sa Pilipinas nga 2% hangtod ngadto sa 4%, giisip sa mga ekonomista nga posibleng timailan daw ang hinahinay nga pagkunhod sa inflation. Sa dato sa ahensya ang food inflation mikunhod ngadto sa 8.5% gikan sa 9.1%. Natong bulan sa Abril, samtang ang non-food item sama sa transportasyon o housing utilities nagpakita usab og mas hinay nga pagsaka.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Bilay nyo ang kuryente mga gala, inyong current bill, inyong kuryente gikonsumo sa inyong kuryente pila karong bulana. O bulan sa kwan, Mayo. Reklamo uban ka uban na mo diri, reklamo ay naabot og 3 bill ang ilahang bill nga dili man ingon ana ka kusog daw. sige. Tinuod baka nang giingon sa PSA, wala mo ipagduda ni ana. Alas 5.28 ang atong oras samtang sa pika sa bahin. Giabawi sa Estados Unidos ang gihatag nga diplomatic og tourist visa ngadto kang kanhing House Speaker Martin Romualdez. Ang pagbawi sa A1 diplomatic visa og B1 B2 non-immigrant visa ni Romualdez sa gikumpirma mismo sa ambassador ngayang kaapilyedo si Ambassador Jose Manuel Romualdez sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Wala usab muhatag pagadugang hinungdan ang maong ambassador. May kalambigitan na sa pagbawi sa visa sa maong magbabalaod. Samtang giklaro usab kagahapon sa Embahada sa Estados Unidos sa Maynila nga naa ang impormasyon sa visa record o mga desisyon na may kalambigitan sa pa o ang mga desisyon ni ini usa ka confidential. Sigun pa sa tigpamaba sa Embahada sa Amerika nga naas Pilipinas sa tungod sa confidentiality, dili mamahimong magkomento ang U.S. Department of State sa individual visa cases. Si Romualdez sa kinumduman, apil sa mga opisyal sa gobyerno nga gikalambigit sa manumalyang flood control project sa nasud. si Romualdez sa usa sa mga giakusahan ni kanhing Acobicol Party's Representative Elizalde Co sa pagpangawkaw sa kwartas gobyerno hilabi na sa pagdawat sa malimuletang kickback sa flood control project.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahay ng Hambog si Senador Erwin Tulpo nga iyaha kunong ipadakop ang 15 mang senador nga magahimo og mga pagduno pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee nga walay pagtugot gikan kaniya tungod kini sa lihit siya kunong lehitimong chairman sa committee. Gihimo ni Tulpo ang pamayag human sa gihimong pagdungog sa Cayetano Block niadtong June 4 kung asa mismo nga si Senate Blue Ribbon Committee Chair Pia Cayetano og Senador Rodante Marcoleta ang nagapahigayon og nanguna sa maong hearing. Kinumduman nga nitistigo ang kanhi mga membro sa Philippine Marines nga giakusahan ng mga politiko apil si Tulpo nga nidawat og malimuletang kuwarta og nagbayad og mga babayi. Gipanghimakak usab ni Tulpo nga walay igong ebidensya nga nagasuporta sa mga akusasyon na batok ngadto kaniya sa mga kanhing mga sundalo og nagmahado sab siya nga magapasaka og libel cases sa mga nagpailang bagman ni kanhing Acobicol Party's Representative Elizalde Co.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 higala ang atoang oras. Mga balita sa gilinay nga parte sa Mindanao, musunod na ayo kalinti higop sa kape mga higala mga PO sa kita. Okay ra 5 minute coffee, okay ra ba nimo?
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong mustang basabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko dyan ka ng yung buhok ko. Nakuha, nani, wala sa buuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sigala alas sa 5:33 na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: May nga buntag Bukidnon na may nga buntag diya sa Maramag ingon man sa Valenza City o sa Malaybalay City.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Perting klaruha may gala kining 102.3 Joy FM diya sa sentro mismo ha sa Malaybalay City Bukidnon ingon man sa Valencia o sa may Maramag. Don Carlos, good morning sa Quezon Bukidnon. May buntag ka na itong tanan. Hayag ng adlaw.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Yan na itong mga nagunang mga balita. Balita sa ginalaing parte sa Mindanao dito sa lalawigan na sa Bukidnon ng mga higala. Upat kataong naangol human na lambigit sa vehicular accident ang ilang isakyang nga motorsiklo o sa katrak nga kalit lamang miatras tunga sa karsada sa Purok 6A, Barangay Aglayan. Sa Malaybalay City, Bukidnon, kung diin ay tabo kini, nahitabo ang maong insidente alas 4:22 ang takna kagahapon. Sigon na sa nanggawas nga po sa social media, nabidyohan ang maong panghitabo kung asa ang mga biktima diin usa kini ka ang mga biktima na kahiago magasamada sa gilalaing parte sa ilahang lawas o dayon na girespondihan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council o gidala sa Balay Tambalanan. Sa kasamtangan, padayon bang gihimong investigasyon na sa kapulisan may kalambigitan na sa maong insidente kung diin ang mga biktima, mga taga Linabo, sa maong lungsod. Sa pika sa bahin dito sa lungsod sa pangantukan ng mga higala, niabot ngadto sa uubay-ubay ng mga smuggled cigarettes ang nakumpiska sa mga otoridad sa gipahigayong operasyon sa barangay poblasyon na pangantukan nga nagaresulta sa pagka-aresto sa usa ka 30 anyos nga lalaking tindero kung diin na nadakpan kini dito sa Everlasting Village. Sa ikaduhang gipahigayong operasyon dito sa Maya Spring Village na resulta usab kini sa pagkasikop sa usa ka babaye nga kung asa nakuhaan usab og mga pipila ka mga illegal o smuggled cigarettes. Kasamtangan ang duha ka mga suspect nga mga dinakpan ana-ana nagating kagol sa Municipal Police Station sa lungsod sa pangantukan og mag-atubang kini og mga bugat nga mga kaso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahin balita gikan dito sa Pangil Bay mga higala kung diin mga service provider gipalig-on na para sa mas mahatagan o pagtagad ang mga kinahanglang serbisyo sa katawhan. Detalye sa mga balita, ihatod ka na ito, pinagi ni Kaobang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Ayon sa lokal na paggamhanan sa Dakbayan sa Tanggob, ang usa ka komprehensibong panagtigom sa T-City Mayor's Office Conference Room nga gitambungan sa mga opisyal o kawaling nga adunay dakong papel sa paghatag og serbisyo sa publiko sa komunidad. Lakip sa mitambong sa mong kalihukan mao si City Administrator Ruby Incaliado Bacaling o si Migs Maxi Jackie Lanurias sa KIKIP nga barangay job orders gikan sa tapin na 55 ka barangay sa Dakbayan. Ingon man ang mga rescue drivers nga nagserbisyo sa lain-lain nga mga lugar sa syudad. Tumong og katuyuan sa mga panagtigom ang pagpalig-on sa koordinasyon o komunikasyon tali sa mga sektor aron mas mapauswag pa ang kalidad sa serbisyo nga madawat sa mga residente sa Tanggob. Ato sa maong panagtigom, gisgutan ang nagkalain-laing programa o kalihukan sa lokal nga pangagamhanan. Lakip na ang mga responsibilidad o tahas sa matag partisipante isip kaabag sa pagpalambo sa komunidad. Gipunting usab ang importansya sa disiplina, pagka matinud-anon sa serbisyo o epektibong pagtinabangay aron mas dali ug mas hapsay ang pagtubag ang mga nagpanginahanglan sa katawhan. Ipasalamatan usab sa lokal na panggamhanan ang dedikasyon og pagka mabinantayon sa mga barangay job orders o rescue drivers nga nagpadayon nga nagtuman sa ilang katundanan bisan pa man sa nagkalain-laing hagit nga ilang nasugatan sa ilang adlaw-adlaw nga pangapanarbaho. Batod pa sa opisyal, dako ang kontribusyon sa maong mga kawani sa pagmintinas sa kahapsay kaliwasan o kalinaw o epesyente paghatag o serbisyo sa matag barangay sa Dakbayan. Gimugna usaba sa panagtigom ang kamahinundanon sa panag-iusa o kolektibong paningkamot aron mapadayon ang mga programa nga makatabang sa katawhan o mapakapalambo sa kahimtang sa Dakbayan sa Tanggob. Nagpadayon usab ang lokal nga panggamhanan sa iyang pasalamat nga walay hunong nga suporta sa mga napasign sila mga nagtrabaho, kooperasyon sa tanang mga empleyado o voluntaryo ng mga nag-alagad sa komunidad. Gituoan sa mga opisyal sa syudad na pinagi sa ligoon nga pagtinabangay o kumon nga pananaon alang sa kaayuhan sa publiko. Mas mapadayon ang pagtukod sa usa ka organisado, malinaon o mauswagon nga dakbayan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, samtang sa pika sa bahin balita gikan sa Osamis City kung nga diin na gipaila na ang 15 ka mga gwapa o talentado nga mga kandidata nga musalmot sa Miss Asinso Osamis 2026 nga maoy usa sa mga highlight sa 76th chartered anniversary sa syudad. Ang naasoy nga top 15 na candidates gipaila human ang gipahigayong mga screening sa screening committee gikan 51 ka mga aspiring representative gikan sa managlahing nga mga barangay sa Osamis City. 15 ang napili o kini sila gila si gikan sa Aguada si Mig Sandrina Bendong gikan sa Baybay San Roque si Mig Ryan Lasconia. Kalabayan si Miss Angelina Doria Carmen Annex Jelly Malmes. Sa Dalapang si Kyre Nicole Tagalugin gikan sa Gango si Asante Lu Ayesha Almonia. Kinuman na Norte si Creslin Hope Amakanin gikan sa Barangay Labo si Jorin Gray sa Aki. Gikan sa Barangay Lam-an si Roelina Gray sa Duhilag. Malaubang Rebecca Atad gikan sa Pantaon si Jessa May Cadiz. Gikan sa Tabid si Princess Dave Nacion. Gikan sa Barangay Tinago si Mariska Jade Chua. Gikan sa FIFA District si Casey Roskios o gikan sa Katadman Manabay si Alicia Bintulan. Ang naasoy nga 15 ka mga kandidata maoy salmot sa highlight sa 78th City Charter Anniversary Celebration sa Osamis City. Kumaan ang gipahigayong makuting screening sa mga maong mga kandidata. Balita gikan dito sa Davao Oriental. Brigada Eskwela o Gabalik Eskwela gipaligon sa Lido o SK o Sangguniang Bayan sa Baganga. Oga 250,000 pesos nga cash assistance sa gipanghatag sa mga eskwelahan. Detalye sa mga balita pinaagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Isip kabayan sa pagpangandam alang sa umabot nga klase nagtinabangay ang Local Youth Development Office sa Sangguniang Kabataan o Sangguniang Bayan sa lungsod sa Baganga sa pagpanghatag og school supplies o mga materyales sa mga barangay o eskwelahan sa lungsod. Gawas sa notebooks, lapis o guban pang gamit pang eskwela nga gipanghatag sa mga estudyante aduna usab mga eskwelahan nga nakadawat og mga materyales alang sa brigada eskwela og pag-ayo sa mga pasilidad sa pagkat-on. Sumala sa LYDO tumong sa maong inisyatiba nga masiguro nga andam ang mga kabatanunan og mga eskwelahan sa pagsugod sa bagong tuig sa pagtungha. Ang maong kalihukan isip kabahin sa padayong nga suporta sa lokal nga pangamhanan sa edukasyon o kalambuan sa kabatanunan sa lungsod. Sa dugang balita, naghatag ang lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Baganga o kinatibuk ang 250,000 pesos nga cash assistance nga to sa mga public elementary o secondary school sa lungsod. Ang maong pondo gamiton sa laing-laing panginahanglan sa brigada eskwela sama sa pag-ayo sa mga pasilidad, paglipyo sa mga eskwelahan o guban pang preparasyon alang sa pag-abli sa klase karong Hunyo 8. Dako ang pasalamat sa mga school heads sa nahatag nga suporta sa LGU tungod kay makatabang kini sa pagpaayo sa kahimtang sa mga tulunghaan o sa pag-andam sa estudyante alang sa school year 2026-2027. Sumala sa LGU Baganga, ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nilang paningkamot sa pagsuporta sa sektor sa edukasyon ug paghatag og maayong learning environment alang sa kabataan-unan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Bayan! Ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Umadhay, sa pinakauling update mga katinig gikan dito sa Davao Oriental, samtang sa Pikas Bahin Balita gikan dito sa Davao City. Swerte nga naluwas ang pasahe ang Osaka helper o driver ni ini, human na nga ni bangga ang ilang gisakyang traka sa Osaka poste. Ngayon din na sa pagkatumba sa maong poste, human nga nahulog ang gimanehong traka sa kanal dito sa may Mariloga District kagahapon sa hapon. Siguna sa investigasyon na sa Mariloga District PNP nga ang naasoy nga cargo truck nga adunay mga karga ng mga agricultural product na wadan kini og control ang driver, hinungdan nga napugos kining ihulog sa kanalog ni Bangga dito sa poste. Nabali usab ang poste sa kurente og maayong pagkagupi ang atubangan sa maong truck. Nagdayong niresponde ang rescue team sa City Disaster Risk Reduction Management Council og 911. Oga dito natabangan ang maong driver ug helper nga naipit sud mismo sa maong cargo truck sa kasamtangan. Luwas na nga maong mga biktima oga nagpagpagmasalaom nga imbestigasyon ng mga awtoridad may kalambigitan na sa maong insidente. Sa balita usab gikan dito sa Lanao del Sur, duha ka mga traffic enforcer ang gipangpusil sa wapa may ilang mga suspect hinungdan sa ilang dihadayon nga kamatayon. Nahitabo ang maong insidente sa lungsod sa Malabang, Lanao del Sur kagahapong adlaw kung diin ang mga biktima nga sila si alias Teng oga alias Junjo na kay agaw magasamad pinusilan. Idala pa kini sa Balay Tambalanan. Samtang sa kasamtangan na padayon pang investigasyon sa Malabang PNP para masuta kung kinsang responsable sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa probinsya sa Cotabato, padayon pang investigahan sa mga otoridad ang nitabong pagpanglutang nitong nilabay nga adlaw. Nilabay nga gabi sa lungsod sa Matalam, Cotabato kung diin napatay ang Osaka driver. Nga taga Dato Paglas sa Maguindanao del Sur. Ang biktima nga si alias Salde na nihapon lamang sa Osaka Karinderya sa may dool sa barangay Kidama, particular sa dool sa may National Highway. Alas 8 ang takna ni atong Hunyo 4. Sa diyang kalit lamang kini nga giduulan sa wa may lang suspect o gagi pusil sa makadagang higayon, hinungdan sa dihadayon nga kamatayon niini. Nidagan ang mga suspect padulong adto sa barangay Kilada nga sakop usab sa lungsod sa Mataram. Personal grads ang usa sa mga anggulong ginalantaw sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:48 na higalang atong oras sa dugang mga balita. Sa itong pagbalik, samtang sa Pika sa bahay na iyo kalintiha, kung doon na kay mga bukol-bukol diha o nagasakit mo mga lutahan, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule mao'y makatabang kanimo. Siyempre, apilo sa buong disiplinas kaugalingon.
10: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
11: Bilongga Gold, hampod karin.
12: Nanapod.
11: Eh, morobin naman ko kala ko kung di ko kainong bilungga. Sakit ba rin?
12: Ang imuhang tiil.
11: Ang imuhang tiil ko.
12: Oo.
11: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, sulyo ko.
12: Oo.
10: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa
12: bahin sa ganado.
13: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay ko, no? 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kon, unsa man intaw hana ni oy?
3: Unya, unsa imong gibuhat?
13: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ayo, inom mga ngohit naman.
14: Pero pag take o ganado,
13: nah, natapag naman ko din. Kramang naman mami.
3: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sigala, alas 5:50 na para kita sa pagatod sa mga balita sa gilalain nga parte sa Mindanao. Balitay gala gikan na dito sa Davao City na nimaho karon ang atubangan mismo sa Department of Environment and Natural Resources sa Condinar human gimando ni Mayor Basti nga sa atubangan mismo sa ilahang buhatan magabutang og dropping point og pick up point sa mga basura kay namduman nga gireklamo na sa mga mulupyo sa syudad ang baho tungod sa basura nga wa makolekta tungod kay tungod kay gibawalan pa man sa DNR nga gamiton ang landfill sa may Barangay Carmen nga hinungdan sa nitabong nga landslide atong nilabay nga semana sa kamanduan ni Mayor Basti. Iyahang gitukutan nga ibutang ang mga basura at tubangan sa opisina sa DNR aron ilahang ma-realize kung unsa ka dako ang volume sa basura nga makolekta matag adlaw nga gikinahanglan na og nga makapangita og tugutan nga maglabay usab og basura sa maong nga sanitary landfill. Balita gikan sa probinsya sa Cotabato ihatod ni Tinig 11 Juna Villa Soto gikan sa P. Palma area.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Yes ka Jun.
15: Yes, Kadoy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taglapakulog. Naging mapayapa na at wala ng bakwitan na nangyari sa Barangay Malingaw dito sa Bayan ng Kadayangan sa Special Geographic Area matapos nga na nagpunong kahapon ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Kadayangan at mga kinatawa ng militar upang masalakay ang sitwasyon sa nasabing barangay kasunod ng encuentro naganap ng nagdaang gabi na ikinasugat na isang sibilyan at dahilan upang gumikas ang daan-daang mga pamilya. Kahapon na mismong si Mayor Duma Masood, ang Peace and Order Committee Chairperson ng Sanguniang Bayan na si Konseyal Muslimin Antaw at Municipal Administrator John Farid Masood ang tumungo sa headquarters ng 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Kadunayan ni Seth Cotabato upang makipagdialogo bunggir sa kalagayan ng kadugar at maakbang na isinasagawa ng mga otoridad. Ayon niya dito, ang pagpasok ng mga armadong kananakyan sa Malingaw na nauwi sa palisan ng putok na agad

0: kaunay sa seguridad at operasyon ng nasabing military establishment sa lugar. Nagtungon ang mga barangay official na Malingaw pang personal na masuri o eksplosyon at makausap ang mga residente. Patuloy naman ang koordinasyon ng LGU at ng Philippine Army upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at mapalatili ang kaisan sa bayan ng Kalayangan habang nagpapatuloy ang monitoring. At ito nga, no, hindi na natin naringgan pa ng anumang putok at pagbakwit ng mga residente. Nakabalik na sila kahapon ng madaling araw at inaasahan nga na tuloy-tuloy na ang magiging scenario nito. At ini-establish niya rin ng LGU at ng militar kung sino-sino ang mga tinututoy ng mga armadong lalaki na dumating sa barangay Malingaw na nagresulta sa putukan. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagangang salamat, Juna Villasoto, sa pinakahuling update, mga katinig ikandiyas, Pipalma area. Samtang sa pika sa bahin lokal nga panggamhanan sa Lupon, nag-isuportahan ang pagasugod sa close fishing season sa Davao Gulf. Detalye sa balita, pinagi ni Tinig ng 26, Erwin Umaday.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Opisyal na nagsugod ang close fishing season sa Davao Gulf sugod Hunyo 1 hangtod Agosto 31, 2026. Isip kabahin sa pagpanalipod o pagkonserbar sa mga gagmayng pelagic fish sa lugar. Isuportahan sa lokal ng pangamahanan sa Lupon, Davao Oriental ang pagpatuman sa DA-DILG Joint Administrative Order No. 02 Series of 2014 nga nagdili sa pagpangisda sa pipila ka matang sa isda gamit ang bag nets, ring nets o fine mesh nets sulod sa tulo ka bulan sa matag tuig. Lakip sa mga isda nga gipanalipdan ang karabalyas, hasa-hasa, aduhaw, alumahan, galunggong, murmuro, burot o matambaka aron na makahatag kini og panahon sa pagpanganak o pagpadaghan sa ilang populasyon. Sumala sa LGU Lupon, ang maong laka makatabang sa pagmintinar sa kadagatan, pagsiguro sa malungtarong panginabunian sa mga mangingisda o pagpalikon sa food security alang sa umabot ng mga henerasyon. Gihang usab sa lokal ng pangamanan ang operasyon sa tanang mangingisda, stakeholders o mga komunidad sa baybayon aron malampuson ang konserbasyon sa yamang dagat sa Davao Gulf. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagangang salamat, Erwin Umadhay, samtang sa pika sa bahin na mga namasada ng mga kulurom ng mga pampasaherong sa Kenan na wala makarinyo sa franchise Dakpo na. Detalye sa mga balita pinag-iusab ni Renz Sumalino Gagika na sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
2: Maig buntag, Renz.
4: Sugod karong Hunyo 15, tuig 2026, wala na ipasayloon alang sa mga kulurom ng sakinan nga magpadayon sa pagpamasahiro sulod sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Sumala pa sa mga otoridad, dugay nang gihatagan o kahigayunan o lugway ang mga driver o operator aron ma-renew ang ilang mga permit. Prangkisa o guban pang mga legal ng mga dokumento nga gikinahalan aron makapadayon sa ilang operasyon. Busa, human sa taas nga panahon sa paghatag o konsiderasyon, desidido na karon ang mga kinahanglang ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa balaod batok sa mga dili rehistradong pampasahiroang sakyanan. Gipahimangnuan usab sa mga otoridad nga dili natugutan nga makapamasahiro ang mga driver nga dili membro sa opisyal nga Drivers Association sa lungsod. Matod pa sa mga responsable ng mga opisyal, dako kining tabang aron mas mapalambo ang organisado o ang organisasyon sa transportasyon og mas masiguro nga ang driver musunod sa mga lagda sa og pulisiya nga gitakda sa lokal nga pangamahanan. Samtang usab sa mga bag-ong kinahanglang alang sa pag-renew sa permit og prangkisa mao ang pagkuha og police clearance. Sumalas kay pulisan, importante kini aron masiguro nga ang mga nagmasahiro o nagmaniho sa mga papasiro

0: sakyanan, walay pinding nga kaso sa korte o wala malambigit sa bisan unsang kriminalidad o kriminal nga kalihukan. Gituhoan usab sa Philippine National Police nga pinagi nini mas mapanalipdan ang kaluwasan sa mga pasahiro o mas mapalig-on ang pagsalig sa publiko ngadto sa sektor sa transportasyon. Dugang pa niini ipatuman usab pag-usaba ang naandan o regular nga pritihan sa mga pampasahiro ang sakyanan. Kini isituwag sa kahimtang sa daghang pasahiro nga naglisod karon sa panginabuian tungod sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o uban pang mga panginahanglan adlaw-adlaw sa kinabuhi. Naglaom ang lokal nga kagamhanan, pinagi ni Mayor Tata Iap nga pinagi sa pagbalik sa naandan nga pritihan, maminusan bisan gamay ang palas-anon sa mga mamumuo, estudyante o ordinaryong mga lumulupyo sa adlaw-adlaw nga adlaw-adlaw nila nga panginabuhi labi na sa pampublikong transportasyon. Sa kasabtangan, gidasig sa mga otoridad ang tanang mga driver o operator nga wala pa makahuman sa ilang mga kinahanglanon nga dil dali na kining asikasuhon aron malikayan ang silot, multa o posible nga pagkakumpiska sa ilang mga sakyanan human sa Hunyo 15, 2026. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng
2: Bayan. Sa pinakauling balitang lokal, higalagi kan sa probinsya sa Cotabato, malampuson ni pahigayon sa provincial government ang inter-city o municipality volleyball o basketball tournament na ito nga bulan na sa Mayo nga aktibo nga gisalmutan sa mga kabatanuna na pinaagi sa sports sa klinika program Bola Kontra Droga nga gipatuman sa provincial government. Kung nga diin unahin nga gipahigayon ang maong aktibidad kagahapong adlaw kung asa gipakita sa mga grupo nga ni Salmot ang disiplina, determinasyon pag naghiusa o ang kaayo niini sa basketball. Nag-champion ang kategoryang 17 under women ang lungsod sa Magpet. 12 under women ang Kidapawan na City. 17 under men ang Carmen. 12 under men ang Kidapawan na City. Sa basketball usab, nakabot sa lungsod sa Magpet ang kampiyonato sa kategoryang 14 under men. Nanguna usab ang lungsod sa Mlang sa 16 under men. Ang Antipas sa 18 under men o ang Kidapawan na City sa 17 under women. Gikalipay usab ni Cotabato Governor Lala Tarillo Mendoza ang malampusong gipahigayon nga naasoy nga sports sa clinic program Bola Kontra Droga.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
2: Igala mo sunod na itong primetime edition uban sa Tinig 2 ka Romy Ilosfa sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Ako si Tinig 4 Loy Rosario Maying Buntag. Kalatong tanan.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
3: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Parang itlog ng manok.
5: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
5: Tapos?
4: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
6: Kuha ko ang isa, usupod mukaon. Iyan ka ng isa, buyag ko patulog.
5: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
6: Matagbong ka, paim na ako. Mali na sumaha, paim na ako yaki.
5: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
6: Kasi vitamins, kanang syrup.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Wa gayod ko no maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permi dayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
8: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod pagpanganak, wala jud ko'y panuhot. Yan na pugoy anak nga maguwang duha ka buok Yaki Vitamins po na ako sila niya kunindot sa ilang kaon ilang tulog hanto doon gamit pa na mo ang Yaki Oil.
7: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil hasta kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, angayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
10: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL, diretso na abot na dere.
11: Oo.
10: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako ito, duha ka pad. Na, naayo?
11: Duha ka pad lang yan, Kino?
10: Duha ka pad, wala na yung lahing, kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
11: Oo.
10: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
13: Attorney, nahimok ng presidente sa Integrated Bar of the Philippines. Karon ang Governing Board sa Integrated Bar of the Philippines nagdeklara nga legal kuno katong gihimo sa grupo ni Sherwin Gatsalian nga nagdeclare sila nga ang tanan nga mga office diha sa Senado tanang mga officers sa bakante. Unsay tan-aw ni mo ni ani?
14: Nagpagawas og statement ang Board of Governors sa Integrated Bar of the Philippines. Og nabasa na ko to partly ang ilang statement Rome.
13: Interview ang presidente sa media kini. Ang presidente, ang bagong IBB president.
14: Nakalimot ko sa apelyido pero he is a Maranao. Is from Marawi.
13: Ah, maubos.
14: Ang presidente, si...
13: He doesn't sound like one.
14: Kapulong ka, ano? Sa, tika. Basta taga ano siya, taga Lanao siya. Particularly sa Marawi ang ang president sa
13: National. So let us go to the meat of the statement, attorney. Kaya contentious, very contentious issues ni issue ni amid the fact na nag-aingon po kini grupo ni Cayetano na illegal ang grupo ni Gatsalian.
14: Hello, Rob.
13: Yes, attorney.
14: Ang issue mo gyud ani Rome kung katubang kung tanaw ni mo katubang issue sa quorum eh. Mao na issue kung tanaw ni mo bisan pag sa mga statement sa mga uban ng mga legal luminaries or statements sa Institute Bar of the Philippines. Ang always nga basis nila kung katubang nahimong session sa plenary session sa Senate ngayong June 3 kung asa ni abot si Senator Chief Escudero tapos nag manghimo na silang 12 so
13: yes.
14: Ma-constitute ba na siya as a quorum tapos valid bang mo kandak og business because of that 12 senators at the time. Ang question ba valid ba nga nag-elect sila og pro tempore tapos nag-elect sila mga committee chair sa Senate. So designate po nila si Senator Gatsalian as acting president. So at sa itong mabawan, kanang mga itong nahitabo, i-recognize na siya. Ang grupo ni Senator Gatsalian, i-recognize sa Office of the President, i-recognize sa House sa House Speaker. So, inga na ang paghitabo. So, despite that, nagkaroon
13: pagkakon
14: sa...
13: Is it enough na i-recognize sila? How important it is na i-recognize sila sa Malacanang o sa lower house?
14: Importante na siya Rob kay ang whatever action sa block, no? Diba? Block ni Cayetano o block ni Gatsalian. Importante na kay kung halimbawa ang naa sila ipasang na pamalaod o na, kung halimbawa paksaman magikan. So pwede nga halimbawa akatong nabuhat niya na report sa Blue Ribbon niya itong June 4 sa grupo nila ni Cayetano. Kung ilan ang ipasa karon dito sa halimbawa na investigation report tapos ipasa nila na sa ombudsman kay ang purpose naman din sa report recommendation halimbawa recommendation niya i-find ang kaso sa certain individuals. So kung dili i-recognize sa ombudsman kung sa metabo. So inan ang iyan ang importante ang kuwad or ipasa nila dito sa Department of Justice na which is under sa executive branch atong government. So importante na siyang halimbawa na ito malaon na ipasa nila nga dili i-recognize sa lower house. So ano ang mga implication niya?
13: Okay. Attorney Arabi, nasa pikas linya po doon sa pagkabatikang abogado. Attorney Caloy Sarate. Attorney Sarate, welcome. Ugdahang salamat sa panahong gigahin mo sa Tinig ng Bayan.
15: Ayong buntag, Romy. Mayong buntag po kay Attorney Jojo sa itong mga paminaw.
13: Nagsugod na ni Attorney Sarate og discuss aning nahitabo niya sa Senado kay ang IBP ang Integrated Bar of the Philippines governing board adunay statement no at in a nutshell ang ilang statement nagaingon nga legal katong gihimo sa grupo ni Gatsalian. Initially nagpahayag na pud si Attorney Alabi sa iyang thoughts on this being once an IBP president there is a North Cotabato. What's your take sa statement sa IBP, Attorney Sarate?
15: Well, Kabalo ka, Romy, po ang gina-check ng inilagi nila sa isa ka-issue kung na ay napulo ka abogado na magtanawa na ay unsa ka opinion, no?
13: Mm.
15: So even in this case, expected yun na nga magkalain-lain po ang opinion sa mga abogado, but the IBP board, no, nag-i-select statement ng ilang panglantaw na katunggihin mo atong June 3 sa 12 senators is legally tama siya, no? Based dito sa 1949 Cuenco case. Mm-hmm. Ako personally, I also subscribe to that school thought. No, tama mm-hmm. siya. Kaya given na during that time, June 3, halos tulo na ka-sessions nga na agri-impas, no? Or na ay kining itawag na itong walay na-resolve ang Senate would nag-boycott man, klaro, sa kampo ni Cayetano ang section. No?
13: Mm.
15: Yan, nakita man na ito, sige glide sa Facebook si Cayetano, ang ito nila, hindi sila mutambong dito sa session. No?
13: Mm-hmm.
15: So, given nga, at that time, padulo, last day of session na ito siya, eh, no? Kinalan na nila mo, after that, mag-adjourn si Nijay na sila.
13: Mm-hmm.
15: So, katong pag-abok ni
13: Jesus Cordero,
15: no? Katong dating 11, tumagan sila isa, tama to sa tanaw na ako, based sa Cuenco, 1949 Cuenco case, nanay quorum, no? To declare na nanay quorum. Unya, naamagun kay Juan Romy, president, no?
13: Nanay quorum to do business.
15: Times, there was a time before, patong Senate President pa si, I think in 2015, Senate President pa si former Senator Frank Drilon, na alay 17 ka mga senador na present, tungod kay mga preso po itong uban, na pinang si Chingo Estrada at that time, I think si panhing Senate President po, Senator Juan Ponce Enrile, and si Ramon Revilla, nga preso sila, niyang uban, as abroad.
13: Mm.
15: Naalay 17 mga senador at the time of the Philippines. Unya, pag roll call, 12 lang iabot. Ugi declare po to ni Senator Frank Grillo na there was already a quorum. So, ang talawang gid na po, tama itong ingon sa IBP board nga ay basihanan katong pagpatawag sa 12 o quorum unya tukanda kay business, no? So unya in that situation atong June 3 nag-declare nilang vacant ang positions from the Senate President down, unya nag-elect sila og kining President pro tempore, and then later on nag-assume ang President pro tempore nga si Win Gatchalian as acting president, no?
13: Uh-huh.
15: So, again, tungod kay kanya-kanya lagi ng opinion, no? Ang kampo ni Cayetano, nag-ingon na I'm still the legal, moral president. Muna na itaburo na ito din sa Senado na ay doon nga nag-claim nga source of authority sila kung sigutana na ito ang unsang dapat ng mga himuon or affairs din sa Senate.
13: Mm-hmm. Attorney Alabe, if legal katong nahitabo nga pag-ilis og liderato, unsay mahitabo aning mga pagdungog karon kini mga hearing sa Blue Ribbon Committee, no? Kay ako mismo I tried to look at the website sa Senado. Usually mood gyud subaybayan ako na pagkahuman sa meeting karon or session karon mga pila lang ka oras sa naanay journal nga na-publish, but kiningihimo nga Blue Ribbon Committee hearing wala pud nasulod sa journal. Unsay implication na ni Attorney Alabe?
16: Mga magunisa ka
14: Rob, wala kayo ako nag-gets, no? Katubang sa blue ribbon niya ay kahit ano nga black or katong kay ano?
13: Ang kay katong, ang kay kahit ano nga black attorney, kay ang kay Sherwin Gatsalian sa Lunes pa man sila convene.
14: Oo. So ang ako amungod si ano attorney Kaloy Kabalo aning kay simple naging congressman siya. Kabalo saan sa implication kung halimbawa wala na ka-record ang tanang niya mga proceedings officially diyan sa Senate. So maging kung naamay recording ana dili sa official maging mere scrap of paper ang may tabo sa mga ano niya dili sa i-recognize sa other branch of government. So murag may tabo, useless ang may tabo. Sa maong mga proceedings.
13: Mm-hmm. Murag as if nothing happened. Attorney Sarate, ina-refer ni Attorney Alabi sa imo ha, because you've been there as a congressman. Ano say take ni mo ane?
15: Tama itong gingin ni Attorney Jojo, Romy, no? Even sa house, pareho man na, no? Kay, siyempre, dapat recorded na siya. Mabitaw ng night journal. So, it appears niya even sa katong mga opisyal o mga empleyado din na sa House at Senate, no? Katong committee secretariat, no? Katong committee secretary, no? Wala nila recognize katong proceedings or meeting na ginhimo sa Cayetano Black, no? Marag na itabura kita ito, Romy, kung ano gito, palang tapok-tapok lang, no? Kanya, marites question lang dito. Ano itabo, no? So, that is not on the record. In fact, itong itubay-bayan mo ni Boto Romy,
13: yes,
15: ang nagpagpanumpa ganin, no? Ang katong taking of the oath, kay dapat, kung mag-inaw, under oath lang mga testimony niya rin, ha? Ang nag-administer na si Cayetano, Speaker Cayetano, si
13: kay walay sekretaryat.
15: President Cayetano.
13: Kay walay sekretaryat.
15: Kay wala man dito ang committee secretary. No? So if it is not recorded, wala yung mga stenographer dito, wala po na siya records sa committee, ang matulungo ni Attorney Jojo, kung sa korte pala, it is a scrap of paper. No? Wala na siya pulo.
13: Pwede ba i-conclude, Attorney?
15: Tapos sila dito, siguro po, historical purposes o nga nagpapakpapag sila ito maybe no, mula na ang value niya.
13: Uh-huh.
15: And nakita ang pinako dito akong panawa ito is more of an opportunity, no, for a demolition job.
13: Uh-huh.
15: Na para gumpon ang mga reputation sa pipinaka mga individuals na previously during the time na si Senator Marcoleta pa ang namuno sa Blue Ribbon Committee, wala nila gid kayo na mention ng mga pangalan. Mm-hmm. No?
13: At yung himayon o niya, attorney, ka ng mga testimony sa 18 Marines. But kadtong absence sa Secretariat diha sa Blue Ribbon Committee, was it a manifestation or is it safe to conclude nga ang Senate staff na mas nituo sa grupo ni Gatsalian o wala gi-honor ni grupo ni Cayetano?
15: It appears mauna na siya di Dromi, no? Senator Cayetano is claiming kami pagyapon ang na-incontrolan eh, but on the ground, bigi na, no? So he only maragkaroon, he claims to be a king without a kingdom.
13: Mm-hmm.
15: No? O niya, dugang pa ni Ana, kung tanaw ni mo, ang grupo ni Senator Gatsalian is already recognized by the lower house. No? Okay, kining atong Congress, duha man ni ka houses, no?
13: Mm-hmm.
15: So recognize na si Win Gatsalian sa leadership ng lower house and even by the executive.
13: Mm-hmm. Malacanang.
15: Ingon sila nga. Statement ni Attorney Claire Castro na tigpamaba sa Malacanang ilang recognize na yun kining grupo ni Sherwin Gatsalian, no?
13: Mm-hmm.
15: Ang nakaapan lang yun ni Romy, kay sa pagkakaroon, wala pag sila ay na-elect na Senate President. Mabitaw na nga si Sir Win Gascalian, although ni-elect siya as President Pro Tempore, ang acting Senate President lang siya. Kay klaro manggod sa konstitusyon, kanang giingon nga
13: dapat 13
15: Senate President, kinahanglan elected by all the members of each house. So, in this case, ang Senado, no? So, kung pasabutan na kinahanglan 13 yung mubutar, lagi 13, you know, na naadin ha, para mubutar ang Senate President, no? So, hindi ko karoon na sa acting capacity ka na si Sir Win Gascalian.
13: Mapuntong...
15: Sa interpretation, ana, sa upo na sa interpretation sa uban, and of course, I respect the interpretation of the others. Kaya ang tog niya dili ni i-declaras po sa Suprema, ano, final arbiter, no, or interpreter sa mga balaod. Ang ako interpretation, ana, na-depose na si Senator Cayetano sa one position.
13: Pero is it enough, attorney? Ang pagboto sa Senate President kinahanglang 13, but can 12 senators declare all offices of the Senate vacant?
15: Yes, akong tanong yun, anong may problema? Kaya na may quorum to do any business ang Senate, no? And among these businesses na pwedeng lahim mo is to declare all positions vacant. And kung nakita na ito atong June 3, wala mong po ini-object na tanang positions vacant from the president down. So, tungkol kay bakante na tanang positions, pwede na mag-elect o bagong Senate President, bagong Senate President Pro Tempore, Secretary General, o kining Sergeant at Arms. Unfortunately, sa kaso sa Senate President, kinahanglan yun nga ang pasihanin mo katong 13 ang kinahanglan mo.
13: Kaya very explicit siya sa Constitution. The Constitution commands. Attorney Alabe, who don't like the truth to come out? Kitang tulo, puros na mga media si Attorney Alabe, nagkulong po ni sa headliner sa una. Gusto kita tumugwas ang kamatuoran. And of course, welcome ning mga ano testimony sa mga 18 Marines, no? But how do you weigh sa ang ilahang mga testimonies? Attorney? Unsay tanaw nimo? Niyaning mga testimonyo sa mga 18 Marines.
16: Nakakabing ko kanong mga 18 ka mga marine. Naglamang ng mga inconsistencies, Rob, no? Kung basehan na nato ang anong nakita na ko sa ano, sa social media, in fact, nag-react na si Senator Soto, sila ni Congresswoman Laila Dilima, bahin sa mga nakita na to sa social media. Isa rin si ingon pa ni Senator Soto, anong na-implicate siya nga at the time 2022-2024, dili man siya ano,
13: Congresswoman,
16: Senator at the time.
13: Senator, yeah.
16: Tapos katong isang executive assistant niya na mention dito,
13: patay
16: naman na 2015. So, kung niya katong kay Congresswoman na kay Lady Lima, dili pa man siya
13: Congresswoman
16: at the time. And then sa Indel Party. So, ang ako ang una, ang proceeding sa inong tanaw na to, kung tanaw na to, wala girekunay sa executive branch o sa lower house. O ikaduha na ay mga incredible, kung baga mga natawag na ito, mga incredible na mga testimonies na nabutang mismo sa ilang affidavit na posible mag-subject doon sa kaso na Treasury later on, Rome, no? Sa mga parts na na-mention dito. Ako overall ang magtanaw, is this a political drama?
13: Aha. Attorney Sarate, na-mention pod ang ano, na-implicate pod ang unsani Makabayan Group, no? Nga nakadawat og mali-malita. Unsa may take ninyo ani being naaka sa Makabayan Group? Well, si Father Flavie pa gyud. Father Flavie, appeal pod.
15: No, dako ginang baka. Dili na nako mao na na-conclude na ko nga demolition job lang gitong nahitabo nga meeting ni Anton June 3 para gubon ang mga reputasyon sa mga individual, sa mga personalities, especially katong mga anti-Duterte. No? So, demolition job ni sa mga DDS, una, ang ilang purpose ini para i-taga-legitimacy gihapon ng leadership ni Cayetano. Pero ang pinakadako dito nga inundan para i-derail nila, sabotahin nila ang nagakaitabo karon na impeachment, supposedly impeachment trial sa Vice President ni Vice President Sara Duterte. No? In fact, gusto pa nila apilon o guba po even ang International Criminal Court kung asa na po dito nabalhog sa prisuhan o naikaso ang kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte. No? So, kapun na lang pag appeal nila sa pangalan sa mga kanhi kaubanan mo sa Makabayan Block na si former Congresswoman Franz Castro, Alin Brocas, o si Congressman Raul Manuel. Consistent mo na Romy ang track record sa Makabayan Block. Bisa-pinsan nakapungko diya sa Malacanang. No? Criticize gina niya, labi na sa ikitanan niya, Paul Barrel. Nya ang sinanggigo nila na malita-malita, ibahin ko na sa flood control project, sa pork barrel. Kanagyo, dakong baka. No? Aron lang gubaon ang credibilidad o reputasyon sa mga miyembro sa Makabayan, doon ang ilang i-appeal. No? Dali kayo na ako sa Ramungod Romy. Ikaw siguro, pwede ka maghimo ka pidebito, ninunin mo nga, nagtala-tala po ka malita-malita no? Dito sa opisina ni Atty. Jojo.
13: At the risk of perjury.
15: Sana, pwede gina sila and I expect one of these days, no, in the coming days, kaning mga so-called ex-marines, magkatubang ginigkaso Romy, no? In fact, nabasaan ako gahapon ang grupo ni Father Flavie, no, nag-andam na nga pahila nila, kaya appeal po nila si Father Flavie. One of the kuan gid ni critic ni sa strongest critic ni sa Warren Drugs, Drugs. No? So gawas sa katong Castelo Perfoto, Congresswoman Leila De Lima, member sa Makabayan Block, pati si Father Flavie, no? Ingon nila nagdawat po daw maleta. Unya sa dihang gifacet ni siya katong mga gihingo nilang mga lugar, wala man nag
13: wala na sign ang SVD.
15: So, klaro din ang backup. Uga, ang purpose lang ana is, katulagi, no, gubao ng reputasyon, demolition job lang ito siya, Romy.
13: Mm-hmm. So, you are saying, attorney, no, among all testimonies na gibuhian sa 18 Marines, walay grain of truth among them?
15: Well, possibly, na ay semblance of truth dito, no? For example, na ang uban sila, bodyguard din sa Albico, no? Mga ano sila, tig-deliver sila, o kay klaro naman gina si Albico, siya ditong isa sa dako nga nakinabang, no? Especially katong panahon nga siya ang appropriation chairman sa House of Representatives, no? So, possibly, na ay kamatuuran itong uban ng mga statements nila. Pero tungod kay nagpagamit sila, Romy, no? Instead niya itugan nila, kung salang itong tinuod nila, bawaan nila, gi-expand nila ni para magamit sila in a demolition job. No? So, karon,
17: tainted na nilang testimony. Bisag na apay ka matuuran dito, kung sa korte pa na, di na ginagawa to, no?
13: So, falsus in uno?
17: Pabalo man si Attorney Falsus. Falsus on uno, falsus on omnibus. Omnibus, no? Mistaken one, mistaken all. So, tungod kayo na makaka din eh, sa usang butang, posible nga tanani mong istorya o tanang butang ang istorya ni mo, baka po na, okay na na pwede ituhan sa korte.
13: So, unsay mahitabo, Attorney Alabe, what do we expect to happen, especially sa konteksto sa impeachment proceedings kay karon kinsa may mag-preside sa ano, kung legal ding gihimo nila Gatsalyan, of course, it follows na si Gatsalyan ang mahimong presiding judge diya sa ano impeachment ni Sara Duterte. Maunsay himuon aning kampo ni Cayetano. Attorney Alabe?
16: Yes, Rob. Ang mga nadugan ba sa impeachment, no? Kung kinsay posible nga may ito po.
13: Kinsay mag-preside?
16: Oo. Ako pa na tungkol kay Nair Commission.
13: Congress.
16: Sa executive o sa lower house. O isa pa, ako pa na i-quorum. Na i-quorum atong June 3. Unya, akong tanaw kay nay majority ang grupo ni Senator Gatsalyan, basis akong opinion, siya ang mahimong presiding officer aning impeachment trial karon ni BP Sara.
13: But attorney Sarate, ang grupo ni kinsa ni Cayetano is very much capable of obstructionism. Unsay tanaw ni mo nga posibleng mahitabuhan eh?
17: Well, ang makita din na ito, Ana Romy, by July 6, tama, I subscribe sa opinion ni Attorney Jojo, no? Pero ang mahitabuhan na, on this aspect, na maraging nahimong magdalang puso ng grupo ni Cayetano, no? Nga ilag yung i-derail, no? Ilang isabotahe kini impeachment trial kay sa pagkakaroon, i-assert yun din ang sinapod. No? Siya po na mag-preside. But remember, during the June 3 session sa Senate new majority, no, kining grupo ni Lagat Kalyan, naa sila isa ka resolution gipasa dito, Romy, no? Amending, a resolution amending the rules of the Senate sa impeachment. No? Og gingo nila dito,
13: katong pwede sila
17: maybe, appointed as the presiding officer.
13: No? Senator Bagyod to, attorney? Any Senator Bagyod ang wording nila or it can be dili pa din ang magkuha sa ano, mga chief among the justices there?
17: From the Senator judges, no? Ang pwede mag-preside.
13: Okay.
17: So that means, dili kinahanglan yung Senate President as originally mandated, no? So,
13: but once na
17: man Senate President palagi si Sir Juan Gatsalyan, acting man lang siya o President pro tempore siya. So, that amendment of the impeachment rules may allow Sir Juan Gatsalyan to preside or any other senator. Posible po na si Kiko Pangilinan po, kaya abogado siya, no, pwede siyang siya po dang i-appoint sa bagong majority. But certainly, dili na automatic, no, na ang Senate President, in this case, kaya wala palagi bagong Senate President, tingnan ni Cayetano na siya na, no. So, butang mahitabo ni Romy by July 6, no, pag-reconstitute sa impeachment court, si Sir Juan Gatsalyan, kung siya ang piliyon sa bagong majority, will have to take his oath as the presiding officer or anybody for that matter. No? Kung mayroon tayong halimbawa si Kiko Pangilinan, mo take sa iyang oath as the new presiding officer. No?
13: Mm-hmm.
17: So, ang crucial between now and July 6, kung ano ba ipahitabo. No? Kaya nadunggan na ito kagahapon nga naipanawagan na magpatawag o sa special session. Dili lang tulad aning sigutanan sa impeachment Pero tungod po kay na ay mga issues, no, na ay mga legislative measures nga wala na pasa sa Senate tungod ni atong pag-boycott sa grupo ni Cayetano sa remaining session sa ilang first regular session sa 20th Congress, no. So kung na ay special session, sa akong tanawan na, based on experience, maniguro po ng Malacanang, bilin sa magpapawag ng special session, niya walay klarong majority din sa Senate, no? So, buot pa sa buot, gawa sa 12, kung naanay makuha na 13 ang kampo ni Sherwin Gatchalian, diha pa lang siguro magpatawag ang Malacanang ng special session. So, kung naanay 13, mausap na yung tanan, no? Ang ang ano-ano, ang kamada, kumbaga, no? Sa July 6, posible nga mahimong kung ano na, bisag natay obstruction ni mo ng grupo ni Cayetano tungod kay naanay enough majority, no, nga 13. Bisag unsa pa himuon sa kampo ni Cayetano, no, to assert niya siya paghihapon ng presiding officer, mahimo na siyang naay pulos sa Romney tungod kay kung naanay 13, they can effectively elect based on the constitution's requirement a new Senate President.
13: Mm-hmm. Attorney,
17: a Senate President nga mag-preside would as a presiding officer sa impeachment court.
13: Attorney Sorate o Attorney Alabe, no, kanang daghan na hikot na tanianing mga panghitabo diha sa Senado o daghang mga issues na itong nakalimtan, no? O very important kini pero usa ninyo ito bago ning pangutana mga nibuhis sa ta kay kining maong pangutana gi-admit na sa Armed Forces of the Philippines Chief Browner nga aduna na ay missile ang US nga gibutang diri sa Pilipinas ug kaya kuno kining moabot didto sa China. Gibangian nagtinubagay gani si Pulong Duterte ug si Browner and later kining spokesperson sa Philippine Navy. Pero usa ninyo tubagon manginabuhi sa ta kadyot kay mura og kasapana ta sa ato ang management dere.
18: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Summer Promo.
19: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with a 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
17: Nagpalupad sila at saka Tomahawk missile from Tacloban, Leyte, no? Padulong dito sa Nueva Ecija. Although wala to, warhead. Pero ang kuning gihimo karon sa atong defense sa so, security sector, nagpabutang din sa Pilipinas sa usa ka dangerous situation, no? Maski pa integrate pa gid nila ang ato ang armed forces of the Philippines dito sa kining warmongering aparatos ng Amerika, no, sa iyang mga aggressive na aksyon sa lain-laing parte sa kalibutan, especially diri sa Asia Pacifico, no. So ang may taboro ng Pilipinas sama sa katong panahon na naa pa din katong dagkong mga base militar katong naa sa Clark o sa Subic, ang Pilipinas mahimo na gid po siyang target ron sa mga kaaway sa Amerika na dili po necessarily kaaway sa Pilipinas, no?
2: Mm-hmm.
17: So kung ang atuan na lang pinaka-immediate na siguro basihan diha kung unsa may tabo sa Pilipinas, no, unsa ka dangerous kining gihimo ron sa ato ang armed forces of the Philippines, kini na kahit tabo nga giyera ron adin na sa Middle East na kung asa gisulong sa Amerika o Israel ang Iran. Kung sa may nahitabo sa mga silingan sa Iran, no, na nag-host o military bases, kung nag-host o kining mga missile batteries nila, may pwede silang target. Isang pa nga din sila kaaway sa Iran sa una, pero tungod kinaadi na mga base militar sa Bahrain, na sa Kuwait, na sa United Arab Emirates, no, even Saudi Arabia, ang Iran, as a defensive measure, iyag yung tirahon ng missile kanang mga base militar sa Amerika o katong mga facilities nga nag-host ni ining mga panggera ng mga himan, no, sa maning missile. So muna ang usa ka dangerous position din or possibility nga mahitabo sa Pilipinas tungod ni ining pagmuntar og mga kining mga missile system na giami nila, pwede na yung maabot sa China, no? So, unsa may mahimong kahimtang sa Pilipinas kung al-contrahon, awayon din nato ni China. Mahimo lang gintang paunani sa Amerika, no? Marating nahitabo atong World War II na dugmok na ang Manila, pero sa Amerika, especially sa mainland, wala yung nahitabo during World War II, no? Tungod kay kita man ang pinakaduol din ni kayang dugmukon sa mga kalaban sa Amerika, no? In this case, ang China.
13: Mm-hmm. Pero Atty. Alabe, ang kining tanan ginapresenta nila nga sa konteksto ni nga pagdepensa, tabang pagdepensa sa Pilipinas batok sa aggression sa China, because while ginadenay sa China nga nag-engage sila sa aggression, tataw man kayo kini ilang ginahimo nga pagpanghadlok, pagpanghasi sa mga mangingisda diha sa South China Sea. Atty. Alabe.
16: Makita maklaro man kayo rin niya sa mga pronouncements ni Secretary Ibo Chiburo. So, sa makita po natin sa mga action sa atong answer sa the Philippines kung unsa ang policy sa Marcos administration insofar as global karong global security or external threat sa Pilipinas. So, makita nimo na nag-appel siya in favor sa Amerika. Siguro, ang isa sa mga reason niya, kanyang issue sa West Philippine Sea. Kung asa ang China o ang Pilipinas o ang ibang mga countries na mag-alawan ang mga teritoryo sa Pilipinas. So, ako, di rin ba expert na yung mga global security. Pero ang ako is makita na ito, na klaro ang policy sa Marcos administration na gusto niya makipag-partner sa Amerika isa sa China. In fact, nagpangayo pag-suporta in terms of armaments na ito sa Amerika. Sama sa ganyan, ganyan, nag-testing na ganyan ito kung tumahok missile dito sa somewhere sa Tamar na ito, ganyan dito sa UIT na. So, yan na ang mga gusto sa ato ang mga security sector sa particular diri sa sa atong forces na gumaga na i-deference bisan pa og gamay ta nga country, at least mapakita nato nga pwede ta musukol. Pero ultimately naginaot ang makita na dili mo adto sa atong dimension niya ni kung kaloy nga mahimot ang taon sa mahimong gira sa away sa global stage, sa away sa Amerika o sa Taiwan.
13: Attorney Zarate, you were right, no? Nga sa una, wag yun din ginaangkon, ginataguan yun din sa US o sa ato ang armed forces. Tapos karon all of a sudden, ilan na yun din gi-admit. What made them admit this? Nga kabalo sila sa mga implications, kabalo sila nga, this is a military thing. And sa uban pa ng mga militar, dapat military secret siya. But this time, iyahas siyang gi-admit na ang isa sa kita na itong consequences is, siyempre, si China, bisag wa pa niya gi-admit, kabalo na si China. Pero kita ng mga Pilipino, kay gi-admit naman na nag-atubang o grisgupod ang atuang gobyerno nga babagan ni sa katawhan.
17: Well, gawas nga na-expose na ganyan siya, ay bilik man voluntaryo nga immediately gi-admit ni sa gobyerno, no? Gi-admitan na lang na nila sa dihang na-expose siya tungod kay, I think lang, unang nag-post na ang makabayan block sa Congress, no? Kay nakakuha sila o isa ka supposedly sikreto nga
13: classified
17: video footage sa pagpalupad ng missile, no? Pero kay na nigawas naman sa media, napugos na gin nga giamin ni sa gobyerno. Siguro ka ang isa po ka katuyuan ana to convince people, no? Sa mga Pilipino nga i-accept it. Okay, sa we have to admit, Romy, nga hangtod sa pagkakaroon as pag yun itong porsyento, no, based on surveys na ang ato ang mga katawahan nagatuugit sila aning naratibo na naadin ni ang mga langyaw na tropa para dipinsahan ta, no? Although na debunk na ni siya in the several instances in the past, even during World War II, magita na dipinsahan ta Amerika, no? Gitarga ni na dugbok sila wala, no? Okay, na gihimutan nila during paon. So sa pagkakaroon mo na po na trying to condition, no? So pero sa ako laging ginoon sa may importante ng isgutan ni si Atay, una hindi mo na libre. So
13: nagin ay kapalit
17: sa po ang budget. Kining ginatulak sa dito sa posisyon na magmuntar na po ta din eh, o ang po ang kwarta ang ato ang budget, gahin na po nato ang decomposition dito sa igingon nilang mga human panggera na sa tinuod lang bisag pinatala ang extend din ha, no? Di kinakayang i-alpon trapod dito sa kung sa man ang naang Amerika, no? Kung ito nila na deterrent, I don't think it will become a deterrent kung sa China, no? So, tingin na bagong arms race na ginatulak sa Amerika, na ilahatang paon din eh, nanay-epekto sa ating ekonomiya, no? Kaya imagine, ang budget na ito, namalit na ito tag-missile, no? Kaya negosyo, kamang ganun yung pinakadakong negosyo sa Amerika, kaming negosyo sa gera. So, gipatestingan nila itong Tomahawk, at kita po ito, open-ending, kung palit pa ito, dugan.

0: rates. So, mamang gani na, ato yung ginadusutin na sa issue ng West Philippine Sea o kanang din sa Proplis, na unta, no, labi na pa itong may tabo lang, labi na karong November na may tabo na po niya ASEAN Summit, iguso na gid na ito, katong na ay gitawag na itong Code of Conduct among claimant countries. Ang problema ng din kay sa negotiation para na ay Code of Conduct among claimant countries, sige po panghilabot ang Amerika o ibang pa nga mga non-claimant countries. Mm. No? Tungod po siguro sa ilang economic and political interest. Pero kung unta, mahitabo lang na ang isang magod na picture din na sa kiniginaduso ng Code of Conduct sa akong nabalaan. Katubang, ang mga claimant countries, no? When daas sila conflicting claims, dapat na ipag-respetuhay gapon sila o niya i-explore nila itong possibilities kung asa they can cooperate to develop kining kanang kadagatan nga naa din na sa Proplis, no? Mm. But for the longest time, dugay na nga negotiation, hantot ka buwag ginamata yun, tungod po kay daghang mga gamanan nga naso, apil na din ang Amerika, huwag yung alabawa, ang Japan, Amerika, even ang Australia and New Zealand and other countries nga gusto mong hilabot, no? Kili nila tagaan o ligayon kining claimant countries among diha sa ASEAN to come up with a Code of Conduct na dili padulong dito sa arms race, dili padulong dito sa gera, kundi isa ka posibilidad diha i-declare kining kadagatan as zone of peace and navigation, no? Hmm. Nga pwedeng makinabang dili lang sa kanasod kung dili talang nasod niya na ay claim diha sa Proplis.
1: Attorney Alave, sa lente sa mga ordinaryong taga North Cotabato, taga South Cotabato, taga Bukidnon ug uban pa nga maabot sa ato ang Sibya diha sa Davao Oriental, unsay ano tan-aw nimo atong gipang-istorya ni Attorney Sarate?
2: Ako dahil nag-uyon ko sa gisulti ni Pong Kaloy, kaming gera na puntanaw na to sa global stage, usap po din ka-negosyo. So, dapat tanaw nun po na to. Ako nga tanaw po room, hindi good na to ni ma... Kaya gusto mo to na stability. Hindi dili na to ni makaya pinaagi sa gera kung isa pa wala tayo capacity na mo bangga ani mga dagko ng mga nasod pareho sa China. Ang akong nilatanaw pa yun diri is tanawon ang unsa ang mga diplomatic nga mga channels na pwedeng buhaton para ma-resolve ning kaso sa kating kaso sa West Philippine Sea. In fact, na natin upper hand eh. Na daog na ta sa ang dito sa sa tribunal. So arbitration. Oo. Mm-hmm. So naatay na on clause nga may basihan unta legally. Ang arbitral tribunal mismo nagaingon nga dili valid o walay basis, legal basis ang katong non-dash line na ano gina-claim sa so ang ako is kung matanaw po nimo ang administration Marcos nag-refocus po sila from internal to external threats na siguro tanaw nila dili na kayo inga na kapusog ang internal threat sa Pilipinas. So mga na nga ginapakusog nila ato ang mga Air Force o ato ang Navy kung unsan lang nga mga kwan nga tanaw nga ang kung kumakita nimo sa dagat. So ang nag-a-ang posture nato is about sa ano sa kung paano na ito ma-defer po ang pareho sa nasa sa China o halimbawa magkaroon ng gira. Pero of course, dili na to na siya pwede matagal.

0: Diyan, ang pinakatanong na ko pag-ini na option na to is paano i-maximize kumbaga ang diplomatic mga action o ang mga base ang mga legal ano na to legal na action na to pinagi sa mga international laws at saka mga legal mga international instrument mga international na mga option no so base sa international law na kung asa na atay ano atay advantage.
1: Mm-hmm. Last question ako sa inyo ha duha mga attorneys no. Murag too much of a coincidence. Murag double na ang alarm because before niguwas ning missile himong init nga issue kining missile sa Estados Unidos nga nasa Pilipinas sa adunay nabalita nga 4000 hectares sa of land diya dapit sa Luzon nga himuon kuno siyang site sa factory sa mga military military hardware sa attorney Sarate na among yung kadiha duol-duol mong yung kadiha nadunggan ba ni muning maong istorya nga adunay kanang 4,000 hectares ng imong factory sa mga military hardwares?
2: Well, confirm naman na siya Romy, no? Dili na lang na siya marites.
1: Mm.
2: It's under ongoing negotiation na. Kay di mala na ginatos ng hektarya ang gusto nilang libuan na hektarya gusto nilang i-develop, no? As a techno hub para mutabang i-develop ng ilang mga military capabilities, no? So, gani, ang ninglapay ng mga adlaw, gapin nila sa negotiation na na-immunity ang mga empleyado o mga official yung magtrabaho din na, no? Which rightfully declined dayon sa Philippine government, no? So, mapareho na punta na katong nilumduman ninyo itong napagini ang kartugang subik kung makahimu krimen ng mga mga
1: American soldiers
2: sundalo sa Amerika dili sila pwede pa sa kaanong kaso no? So mo na po lang yung kinanegotiate but be that as it may no? Bisan pag i-decline na lang sa Pilipinas ang amo ang barugi din ha no? Sa bayan muna o sa makabayan lang dapat babagan din kini again marapod din kabahin dito sa kuan ba kining mga EDCA based karon na while kining ginaimontar nilang himan nila civilian ni eh. But actually this is part of the overall military industrial complex na gustong ibutang din sa ng Amerika din sa Pilipinas no na i-embed kita nila dito sa ilahang machinery of aggression din sa Asia Pacific no na dapat na subabagan kay dako ginisag pa sa atong soberanya ug nakabalo man ta kinsang interest lang gid ang i-promote ni ini dili man interest sa mga Pilipino kundi ang interest lang gid sa Amerika no na bisan it's a declining empire na karon gusto niyang i-project na siya gihapon tong maging hukma noon ug tan-aw niya we are still living in a unipolar world no nga siya ang international police sa tibuok kalibutan na ron.
1: Attorney Alabe, kung ano mangyad kabalo mong gitutunan hilabtanon kayo ni Estados Unidos ug daghan kayo kinig kalaban mabitan ang hitabo diha sa Iran now sa tan-aw ba nimo kining maong 4,000 hectares nga military arsenal factory mag doble sa threat nga pwede tang unahon ta og tira sa mga kinsa man nga kalaban sa Estados Unidos.
0: So, kita klaro magkaya na room no kung sa mga implications kung halimbawa ato anang ibutang ng mga facility niya sa ato ang sulod sa ato ang sa sulod sa ato ang teritoryo. Unsa yung implication na kung hindi ba magkaroon ng gera. Ang ako lang is, nakita natin na ina na ang palisiya sa ato ang administrasyon karon. So, sa ginagawa ko na ganyan, ang ang polisya sa Philippine government is nag-tell into a partnership with the America para sa yanak na so kung namin na facilities na ammunition na ginatukod niya naging resulta rin siya sa polisya sa American administration bahin sa account security.
1: Mm-hmm. Attorney Alabe, Attorney Sarate, daghang kaayong salamat sa inyong mahinungdanon na panahon o mga bulawanong panghunahuna. Inyong parting words po.
2: Daghang salamat Romeo o sa atong kauban ni Attorney Jojo sa piningato ang mahinungdanon niya kulo kabildo karumbut saga ninaot ang kininakahatag o kining maayong informasyon po dito sa ito ang mga kaisuunan nga naminaw para po sa ilahang critical na paglantaw nini mga mainit nga isgutanan sa ito ang nasod karong mga panahuna, no? O maghinaot lang ka, no? Nga sa mga umabot ng mga adlaw na anay resolusyon, no? Nalbi ka nang naitabo din ha, sa Senado magpadayon kita nga mahimong magmaklon, no? Maging critical pa sa pag-plantaw meaning mga developments especially in the coming day probably. Mm-hmm. Again, daghang salamat ug happy weekend sa tuang tanan na Romeo ug Attorney Jojo.
1: Happy weekend sad, mabuhay ka Attorney Sarate. Jo. Attorney Alabe, Alabe. Jo. Attorney Jojo. Nawala si Attorney Alabe. But anyway, daghang salamat Attorney Alabe sa imuhang panahon nga gigahin sa tinig ng bayan. Hinaot unta sa sunod ng mga higayon na mag-uban-uban gihapon kita para sa mga bulawanong mga diskusyon. Mga katinig, sa ngalan sa atong kauban si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2 Romy Luzfa, nagapasalamat sa inyong pakiguban ka na mo o nagapanghinaot ka unta sa talang higayon. Lunes hangtod Sabado, mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ko maghawa, kaya musunod tayo ng atong alas 7 balita.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Unsaon man ni, uy?
7: Uy, Mads!
6: Unsa may problema nimo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription ref.
3: Music station, Nangyaki Broadcasting System.
8: Oras, ganap na nga alas 7. Jess na.
3: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa hulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Sa muli, sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado, 6 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, abot sa 1.8 milyon peso halaga ng ilegal na sigarilyo ang naharang ng mga otoridad sa Banisilan, Cotabato. Headline. Samantalang lalaking nag-re-refill ng LPG sa Buluan, Maguindanao del Sur na aresto ng mga otoridad. Headline. Isang OFW na taga-probinsya ng Cotabato dumaranas ngayon ng matinding sakit sa bansang Kuwait. Matapos ito'y pinabayaan ng kanyang ahensya o agency at ng kanyang employer. Headline. Samantala, suspect sa kasong panggagahasa sa Davao na aresto naman ng mga otoridad. Headline. Mahigit 115,000 pesos na insurance claim na ipamahagi na sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot at peste sa bayan ng Caraga, Davao Oriental. Headline. LGU Baganga, Davao Oriental, nagsagawa naman ng benchmarking sa LTO Kalinan para sa nalalapit na pagbubukas ng LTO Extension Office sa Hulyo. Headline. Balita mula naman sa Usamis City, mula sa 51 mga aspiring candidate para sa Miss Ascenso Usamis 2026 sa Mutya o Mutya ng Misamis Ascenso Usamis 2026 na pili na 15 mga kandidata mula sa iba't ibang mga barangay ang napili sa isinagawang screening committee o ang napili ng screening committee. Headline. Samantala, ganap ng alas 7:13 ang oras. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
2: Amat gi kay sir, wala gid pa pitigalos gani lima ka dupa ni ka lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa umisi dito sa Kalinan, papalit lagi. Katulog ni Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus uwin. Katong Yaki boy boy la umalain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gid.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa, Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
4: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan.
5: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
4: Sorpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas effective na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
6: Asa namin in towning akong bana? Uy, Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawa mang kainig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mutugan, pero asa tong impantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinuon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap lang alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita.

Balita mula sa Davao City, na aresto na ng mga otoridad ang isang suspect sa kaso ng panggagahasa. Ang mga tauhan ng Maa Police Station na katuwang ang City PNP ay isinilbi ang warrant of arrest sa laban sa top 5 regional most wanted person alas 8 ng umaga kahapon. Ito'y naaresto sa bahagi ng Purok 2 sa Sityo Muhon, Barangay Langob, Davao City. Ang suspect na si alias Kuro, 58 years old, na residente ng naturang lugar, ay mayroong apat na kasong statutory rape at kabilang rito ang dalawang sexual assault at kasong acts of lasciviousness. Ang pag-aresto sa suspect ay batay naman sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court Branch 11th Judicial Region sa Davao City. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Abot naman sa 1.8 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation alauna 35 kamakalawa sa border checkpoint ng Barangay Gasta, Banisilan, Cotabato. Ayon sa ulat ng Banisilan na PNP, naharang ng kanilang mga operatibang tatlong Toyota Revo na naglalamahan ng mga kontrabandong mga sigarilyo. Isa sa mga naaresto ay si alias Alan, alias Salman at alias Junior na pawang mga nagmamaneho ng naturang mga sasakyan. Aabot naman sa 2,142 reams ng iba't ibang uri ng mga smuggled cigarettes na kumpiska ng mga otoridad. Ayon sa Banisilan na PNP, maharap ang mga ito sa kasong paglabag may kinalaman sa economic sabotage.

Samantala, balita mula sa General Santos City, isang suspect naman ang naaresto ng mga otoridad at nakuhanan pa ng baril sa ikinasanga o search warrant operation sa bahagi naman

Nang Barangay Kalumpang sa General Santos City, ang suspek na si alias Dodong ay nakuhanan pa ng baril, isang Uzi submachine gun at mga bala. Dahil nandito naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang naturang suspek. Balita mula naman sa Lanao del Sur.

Dahil naman sa patuloy na init ng politika sa Pualas sa Lanao del Sur, nagkaroon ng mainit na tensyon ang dalawang magkatunggaling political group sa mismong municipal hall kahapon, kung saan ayon na sa ulat nagsimula ang insidente nang mapansin ang isang petisyon na nakapost sa bulletin board ng municipal hall kaugnay ng umano'y kahilingang alisin sa electoral or election register board ang ilang pangalan. Iniugnay na turang petisyon sa dating vice-alkalde na si Dianato na Tanog. Habang nasa loob ng municipal hall, ang naturang opisyal dumating naman na si Tony Tanog kasama ang kanyang mga kasamahan na uwi sa minitang komprontasyon. Ang naturang insidente na agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Philippine National Police at ng Philippine Army para mamagitan upang maiwasan ang kaguluhan. Patuloy namang inimbestiga ng mga otoridad ang naturang pangyayari upang matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng pananagutan na sangkot sa naturang kaganapan. Alas 7:21 na ang oras, samantala sa ibang mga balita.

0: Balita mula sa Buluan, Maguindanao, Del Sur, na aresto naman ang pinagsanipuwersa ng Criminal Investigation and Detection Group at ng Buluan na PNP ang isang lalaking nagre-refill ng liquefied petroleum gas o LPG ng walang kaukulang permiso. Isinagawa ng pinagsanipuwersa ng PNP ang operasyon na sa bahagi naman ng barangay poblasyon na nagresulta ng pagkaka-aresto ng suspect na kilalang si Norhan na Lumupog sa Gandingan na residente ng barangay Pandag, Maguindanao del Sur. Nadakip ito sa ikinasang Oplan na Lira. Dahil naman sa pagre-refill ng LPG nang walang pahintulot mula sa pamahalaan, aabot sa 400 butane canister ang nakumpiska ng mga otoridad, motorsiklo na may sidecar at 62 LPG tank. Maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 11594 o LPG Industry Regulations Act. Samantala, pinalalahanan naman ng PNP ang mga mamamayan na iwasan ang gumawa ng kalintulad na aktibidad upang hindi maharap sa mabigat na kaso. Alas 7:23 ng oras, sa dagdag ng mga balita, susunod na. Huwag kalimutan ang Bilongga Gold Herbal Capsule na makakatulong para sa mga mayroong karamdaman sa kanilang pangangatawan at ito'y mabisang pangontra sa iba't ibang mga karamdaman.
1: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Sana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa kadaras ka nagatumor og Bilongga, ma'am?
2: Morning o gabi, nagatumor ko. Pag makainom ko, halimbawa malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Uno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
5: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaan mong lawas. Inaginan mo yung simptom ka, nangilay mong lawas.
3: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
5: Nga ha, katulok. Doon tagod to hapon. Gutuman ko, katulapon ka mo na kung ayun nun.
3: Kapinga...
5: Coffeeyaki 7-in-1.
4: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.

0: Ganap lang alas 7:25 lang oras dagdaga ng mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, ihati naman ni Erwin Umadhay.
1: Bilang tugon sa pinsalang dulot ng pest infestation at dry spell, namahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation ng indemnity checks na nagkakahalaga ng kabuuang 115,934 pesos sa mahigit 25 magsasaka sa bayan ng Caraga, Davao Oriental noong Hunyo 3 sa Municipal Agriculture Office. Ang ayuda ay pinagkaloob sa mga nagtatanim ng palay at iba pang high-value commercial crops na nakaranas ng pagkalugi dahil sa mga hamon sa agrikultura. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang bahagi ang crop insurance sa pagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka upang matulungan silang makabangon at may pagpatuloy ang kanilang produksyon sa kabila ng mga kalamidad at suliraning pang-agrikultura. Patuloy namang isinusulong ng LGU Caraga sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ronnie Osnan ang mga programang magpapalakas sa sektor ng agrikultura at pagbibigay ng seguridad sa kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ibang balita, bumisita ang mga opisyal ng Local Government Unit ng Bagangas sa LTO Calinan District Office bilang bahagi ng paghanda sa inaasahang pagbubukas ng LTO Bagang Extension Office ngayong Hulyo. Layunin ng benchmarking visit na matutunan ang mga sistema ng operasyon, paghatid ng serbisyo at mga epektibong pamamaraan sa pamamahala ng opisina upang matiyak ang maayos at epesyenteng serbisyo para sa mga residente ng Baganga at mga karating lugar. Kabilang sa mga pinag-aralan ng delegasyon, ang proseso ng rehistro ng sasakyan, pagkuha at pagproseso ng driver's license, customer service at pamamahala ng opisina. Inaasahan na ang pagbubukas ng LTO Baganga Extension Office ay magpapadali sa pagkuha ng serbisyo ng LTO at magbabawas sa oras at gastos ng mga motorista na kinakailangan pang bumiyahe sa ibang distrito. Nagpasalamat naman ang LGU Baganga sa pamunuan at mga kawanin ng LTO Kalinan sa kanilang mainit na pagtanggap at pagbabahagi ng kaalaman para sa matagumpay na paglulunsad ng Extension Office sa Hulyo. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Balita mula naman sa Usamis City, Joy FM, Pangil Bay. Pinangalanan na ang 15 mga kandidata. Nalalahok sa Miss Ascenso Usamis 2026 na isa sa highlight ng kanilang 78th City Charter Anniversary Celebration sa darating na Hulyo. Ang naturang 15 mga kandidata ang nagpakitang gilas sa mula sa 51 mga outstanding aspirant sa isinagawang screening competition sa isinagawang screening hanggang kagabi, kung saan ang mga naturang 15 mga kandidata ay nagmumula sa iba't ibang mga barangay ng lungsod. Napili si barangay mula sa barangay Aguada si Mig Sandrina Bindong. Nagmula naman sa barangay Baybay San Roque si Mig Ryan Lasconia, samantala mula sa barangay Kalabayan si Angeline Doria. Mula naman sa barangay Carmen Annex si Jelly Malmes. Mula sa Dalapag si Kyrie Nicole Tagalugin. Mula sa barangay Kango si Ashante Lu Yesha Almonia. Mula naman sa barangay Kinuman Norte si Chrislyn Hope Amakanin. Irerepresenta naman ng barangay Labo si Jorina Grace Aque. Samantala mula sa Lam'an si Roylina Grace Duhilag. Mula sa barangay Malaubang si Rebecca Atad. Barangay Pantaon si Jessamay Cadiz. Mula sa barangay Tabid si Princess Dave Nacion. Mula sa barangay Tinago si Mariska Jade Chua. At mula sa 5th District si Casey Roskios at Katadman Manabay si Alaysia Bintulan. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Humihingi ngayon ng tulong mula sa kanyang local employer at sa kanyang

Mula din mismo sa Migrant Workers Office at OWAT Philippine Embassy ang isang OFW mula sa Barangay Estado Matalam, Cotabato matapos ang inabandona ng kanyang employer at ng kanyang agency. Ang naturang OFW ay isinugodman sa ospital matapos dumanas ng kanyang karamdaman si Erlinda Alvarado Tora alias Erlinda Barriosa Tora ay nagtrabaho bilang kasambahay sa bansang Kuwait. Ayon sa ulat, nakaranas ito ng matinding hirap at sa kanyang paghinga habang nagtatrabaho. Sa kabila nito, pinagtatrabaho pa rin siya ng kanyang employer na dahilan upang lumala ang kanyang kondisyon. Dahil sa takot sa patuloy na paghina ng kanyang kalusugan, napilitan siyang tumakas at humingi ng tulong sa Migrant Workers Office. Sa kasalukuyan ay sumailalim na si Tora sa gamutan at operasyon matapos matuklasan may tubig sa kanyang baga. Samantala, bilang bahagi naman ng pagtiyak para sa kaligtasan at maging maayos ang gagawing pagdiriwang ng Kalibungan Festival, isa sa mga highlight nito ay ang Yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo. Mismong si Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza at ang Technical Working Group ay nagsagawa ng pag-inspeksyon sa lugar kung saan gagawin ang naturang selebrasyon kasabay ng 2026 Kalibungan Festival. Bilang bahagi ng naturang ocular inspection na kahapon na siyang napiling venue, ipinakita naman ang mga produktong lokal, serbisyo at iba pang mga inisiyatiba ng mga negosyante mula sa lalawigan. Inoorganisa naman ang mga aktibidad ng

ng Office of the Agriculturist paat SDD OIC OIC PH said SDD at maging ng Cotabato Province Economic Development and Investment and Promotion Office. Katuwang din ito ang Provincial Engineering Office. Formal na bang binuksan kahapon sa USM Kabakan Cotabato ang Department of Science and Technology Regional Yarn Production and Innovation Center. Ang naturang pasilidad ay nakatuon sa pagproseso ng mga lokal na agricultural fibers upang gawing dekalidad na sinulid na maaari namang gamitin sa paghahabi. Itinuturing itong kauna-unahan sa Mindanao at ikaapat sa buong bansa. Kasunod naman ang mga naunang RYPIC sa Iloilo, Isabela at Ilocos Norte. Ayon na kaya DOST Undersecretary for Regional Operations sa Engineer Sancho Maburang, ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng agham, teknolohiya at inobasyon na bilang susi sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa rehiyon. Pinasalamatan naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang naturang tanggapan dahil ang RYPIC ay inasang makapagpapalakas ng lokal na industriya ng tela, paglikha ng trabaho at pagbibigay ng karagdagang kita para sa mga magsasaka sa lalawigan. Sa mga balitang pambansa, kinimpirma ng pamahalaan na binawi na ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang pagbawi sa A1 diplomatic visa at B1-B2 na immigrant visa ni Romualdez ay kinumpirma mismo ni Ambassador Jose Manuel Romualdez ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Wala namang espesipikong dahilan na ibinigay ang pagbawi sa visa ng naturang mambabatas. Samantala, nilinaw naman ng Embahada ng Estados Unidos sa Maynila na ang mga impormasyon sa visa records at mga desisyong hinggil dito ay pawang confidential. Nagalabas ng bagong panuntunan ang registry ng International Criminal Court o ICC para sa nakatakdang paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crime Against Humanity kaugnay ng kanyang matinding kampanya laban sa illegal na droga sa bansa. Kabilang sa mga rekomendasyon ng ICC Registry ay ang pag-aatas sa mga partido at kalahok sa kaso na malinaw na tukuyin ang mga bahagi ng transcript na nais nilang ipa-redact o itago sa publiko. Iminungkahi naman ng registry na ang paggamit ng transcript verification process na ginamit sa kaso ni Muhammad Said Abdul Kani upang matiyak ang accuracy ng mga official record ng paglilitis. Bukod dito, hinihikayat din ng registry ang trial chamber 3 at mga kalahok sa kaso na gamitin ang witness entity at evidentiary materials o e-binders, modules at judicial workflow platform. Ayon sa registry, makakatulong ito upang mapanatiling organisado at nasa isang komprehensibong sistema ang lahat ng record ng kaso.

Sa pinakahuling nga balita nga pambansa, mariing pinalalahana ng Department of Education o DepEd ang publiko na hindi obligadong mag-abuno o magbigay ng kontribusyon na sa mga guro, mag-aaral at mga magulang sa Brigada Eskwela. Ayon na sa DepEd, iginiit ng ahensya ang mahigpit na pagpapatupad ng no collection policy na nagbabawal sa sapilitang paniningil o paghingi ng ambag mula sa mga miyembro ng school community. Ayon na sa DepEd, ang Brigada Eskwela ay hindi isang fundraising activity kundi isang whole of the community approach na inisiyatiba na layong ihanda ang mga paaralan na para sa nalalapit na pasukan sa araw ng Lunes. Tiniyak ng kagawaran na patuloy nilang pinalalakas ang suporta sa mga paaralan sa pamamagitan ng School Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Gayun din na sa tulong ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, local government units, partners at mga volunteers. Samantala, ang Brigada Eskwela ngayong taon ay isinagawa sa iba't ibang paaralan sa bansa mula Hunyo 1 hanggang kahapon bilang paghahanda para sa pagbubukas ng klase ngayong araw ng Lunes. Sa balita naman, sa ibayong dagat,

0: inimbitahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Russian President Vladimir Putin ng isang face-to-face talk sa bilang panibagong hakbang para matuldukan na ang gera. Sa kanyang open letter sa Russian President, sinabi ni Zelensky na magiging mali ang basta na lamang maghintay hanggang sa ang digmaan sa Europe ay muling maging sentro ng pansin ng US at idinagdag pa ang kapayapaan ay maaari lamang mangyari sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Ayon kay Zelensky, maaaring isagawa ang kanilang harapang negosasyon sa Switzerland o Turkey. Nananawagan din ang Ukraine leader na ganap ng tigil putukan sa kabuuan ng panukalang negosasyon, bagay na nauna namang tinanggihan ni Putin. Sa balitang pang-ekonomiya, inaasa magkakaroon na naman ng panibagong pag-alaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo kung saan tataas, magpapatupad ng big-time price hike sa produkto ng diesel at may inaasa namang kakarampot na rollback sa presyo ng gasolina. Sa apat na araw na trading ng Mean of Plat Singapore o MOPS at galaw ng foreign exchange, tinatayang tataas ang presyo ng diesel sa 4 hanggang 4.50 sa kada litro. Samantala, may inaasa namang kakarampot na rollback sa gasolina mula piso hanggang 1.50 sa kada litro. Ayon na sa source mula sa oil industry, ang pagtaas daw ng presyo ng diesel ay bunsod ng pangamba ng pandaigdigang supply ng nalangis matapos ang negosasyon. Kaugnay ng tuluyang pagsara ng Strait of Hormuz. Sa balita sa larangan naman ng sports. Patuloy ang magandang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos nitong talunin na si Mananchaya Sawang Kawes ng Thailand sa score na 6-3, 6-2 para makapasok sa semifinals ng Birmingham Open noong Sabado. Bagamat nahirapan sa simula si sa laban sa Thai Nitter, nakuha pa rin ni Alex ang momentum sa laban upang masilyuhan ang panalo sa loob ng 1 oras at 21 minuto. Dahil sa panalo, 2 panalo na lamang ang kinakailangan ni Alex upang maiuwi ang kanyang 2nd WTA 125 title matapos masungkit ang kampeonato sa Guadalajara noong nakaraang taon. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po. Nang Sabado, 26 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 15.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umaday, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat! Magandang morning!
1: Ang Radyo Mo 105.7.
2: We are back!
3: Back to the hits.
4: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7